0: Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
1: ECR Dry Goods Store.
0: ECR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ECR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ECR Dry Goods Store. Good.

0: isa na namang nanay, natulungan ng pagiinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isa, yun na naman isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Pakiramdam mo ba'y madalas kang bloated, mabigat ang tiyan o kulang sa enerhiya? Subukan ang Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix, pinagsamang herbal ingredients na makatutulong sa cleansing at mas magaan na pakiramdam. Plus may Stevia na, kaya swak sa panlasa. Simula ng araw na magaan ang pakiramdam at masigla ang katawan. Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix.
3: 88.1 Radio Bandera Katarman.
4: All my ladies,
5: aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabara ka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan off di ta, kadalas 5.30 to tumalas 7.30 kada aga. Kaupon ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Wara iba, si Papa Prince. Papa Prince, sa programa nga Gising Norte, didila sa Radyo Bandera.
6: Heto ang pinakabago.
7: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
8: Wow! May bago na namang Best Cafe.
6: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
8: Wow! Gusto ko yan!
6: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
8: Nice! Walang asukal!
6: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
8: Pampasexy!
6: Pampamacho!
8: Pampahealthy!
6: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
8: Perfect!
6: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
9: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
10: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
9: Tama. Red Horse Beer. Sana. Suli.
11: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
12: Drink responsibly. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
13: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibang

0: Bandera
1: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
2: Kasangga at kalusugan.
3: Coming up next.
2: Coming up next.
3: Coming up next.
4: Jmar, Tudo Palalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. One top box of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. One top box of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract. Isang entry na. One top box of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix. One top box of Mark Choco 9-in-1 plus 1 drink mix. One empty box carton of Mark Stevia Leaf Extract. Isang entry na. Two empty boxes carton of Gandang Natural Herbal Soaps in any variant. Isang entry na. One empty blister pack of Mark Cap Capsule. Isang entry na. Two empty blister packs of Mark Capsule Herbal Extract Blend. Isang entry na. Two empty blister packs of Mark C Ascorbic Acid plus Zinc. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo.
5: Jmar Todo Panalo
4: at Magka Premio Raffle Promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
6: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
7: Sumasahim papawi ang programang Kasangga at Kalusugan.
8: Kasangga at Kalusugan.
7: Ito ay isang alternative health program para ipaalam ang kagandahan ng mga produktong herbal at unawain ang mga benepisyo nito sa ating kalusugan. May mga impormasyon at practical tips na makatutulong sa araw-araw na pamumuhay ng ating mga kasangga.
8: Kasangga at Kalusugan.
7: Kasangga at Kalusugan. Kasama si Kasanggang Engimar Camonias, isang mamamahayag at KBP accredited. Makinig na at maging bahagi ng programa Kasangga at Kalusugan.
8: Kasangga at Kalusugan,
7: tungo sa isang malusog at responsableng mamahayag.

0: Yes, maraming salamat at good morning sa ating mga tagapakinig.
1: Good morning!
0: Malusog na umaga sa ating mga suki. Welcome sa ating programang Kasanggat Kalusugan. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Gemma Herbs Incorporated. Ito po ang tagagawa ng mga mabibisang produkto na ating kinukonsumo araw-araw. Good morning Pilipinas, sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maayong buntag sa inyong atanan, maayong adlaw. Mga parents kong minamahal.
1: Good morning. Good morning.
0: Kumusta na po tayong lahat? Mga minamahal kong mga nanay na laging nakikinig sa ating programa, siyempre sa ating mga tatay. Kumusta na mga tito, mga tita, siyempre yung ating mga lolo at mga lola. Sa lahat po ng senior citizen, good morning. Malusog na umaga po sa atin lahat. Gusto po namin kayo'y maging malusog. Anong dapat gawin? Kumonsumo tayo ng mga maayos na food supplement. Tulad po ng mga produkto ng Gemma Herbs Incorporated. Yan po'y para sa inyo. Ha? Since 2011 mga kasangga, lumabas ang napakahuhusay na produkto mga parents kong minamahal. At ito naman hanggang ngayon ay patuloy po nilang kinukonsumo. Maraming mga baguhan na talaga namang kinukonsumo na ang ating mga produkto sa iba't ibang lugar dito sa ating bansang Pilipinas. Kumustahin natin ang mga kasangga nating naikinig sa bahagi naman ng Calabarzon area. Alin ba yung Calabarzon area mga parents ko? Ito po naman ang lugar ng Cavite Province. Malakas po tayo napapakinggan sa lugar pong ito. Mga Caviteño, yan, mga Caviteña, good morning. Malusog na umaga po. Welcome sa ating programang Kasanggat Kalusugan. Malakas po tayo napapakinggan dito. At siyempre, dito naman sa may bahagi po ng Laguna Province. Ito pong Laguna ay isa ring probinsyang napakalawak. At talaga namang ito'y halos karatig po ng bahagi po ng Metro Manila. Yan po ang kasama po doon sa Calabarzon. Ano po? Dito naman sa bahagi ng Batangas, good morning. May kinig po ang ating mga kababayan dito, yung ating mga kahanggan. Malusog na umaga po at nawa po'y kayo'y maging malusog. Ang atin pong lugar ng Batangas Province, talagang ito po ay talagang purong-puro ha, ang pagkonsumo ng ating mga produkto. Talagang iba ang Batangas. Ano? Gusto ng Batangas, sila ay maging malusog, kaya yung produkto natin ay nagkakaubusan pa rin sa ating lugar. Kaya maraming salamat po ha. Yung ating taga-pamahagi ng produkto dito ay itong ating kasanggang itong kasangga natin na si Carl Andre Trading. Ano po, siya po ay nasa bahagi naman ng Agoncillo. Dito sa may, malapit lang yung Agoncillo dito sa ating bahagi ng Lemery. Kumusta po tayong lahat? Malusog na umaga. Welcome sa ating programa. At ano pa, yung hindi natin nababanggit, ano pa, Rizal. Yan, mga taga Rizal, good morning. Kapag Rizal ay talaga namang malawak na lugar po ito sa bahaging ito ng Calabarzon. So mga taga Quezon Province, good morning. Lalo tigit sa mga taga Lucena City, itong mga taga Infanta Pulillo area, good morning. Malusog na umaga po sa ating mga tagapakinig, ano? Yan ang lugar po ng Calabarzon. Patiin natin ang mga taga-lugar ng may marupa, ang lugar ng Mindoro, ang lugar ng Marinduque Province, syempre ang lugar pong ito ng Palawan, ha? Yung Romblon, napakagandang lugar po yan, mga kasangga. Kasama po yan dito naman sa binubuong may marupa. Yung mga taga Palawan, syempre magandang lugar ito. Talagang mga narating na po natin ang mga binabanggit po natin, hani. Kaya maraming salamat po sa inyo, ano. At good morning sa atin lahat. Yung di natin pwedeng makalimutan na batiin ang mga kababayan natin dito naman sa bahaging ito ng Bicol Region or Kabikulan. Good morning sa mga taga Bicol Region. Kumusta na po tayong lahat? At malusog na umaga sa mga taga Kapalunga, ha? Yung mga taga lugar pong ito na Santa Elena, itong lugar ng Paracali, ha? Good morning sa ating lahat. Malusog na umaga po. At gusto po namin kayo'y maging malusog. Daghang salamat po sa inyong pagtulong, pagsuporta sa mga produkto ng GMR Herbs Incorporated sa programa Kasanggat Kalusugan. Maayong aga po, mga taga Bicol, ha? Maray na aga. So good morning sa ating lahat. Kumusta po mga taga Dait? Ito'y lugar ng Camarines Norte. Dito naman sa bahagi ng Camarines Sur, yan, ang lugar ng Naga City. Good morning sa ating lahat. Sa mga taga Catanduanes, yan. Ano ba ang pinaka kilala sa Catanduanes na bayan, ha? Ano ba ang kilala po dito, mga parents kong minamahal? Ano ba yung sikat dito sa atin sa Catanduanes, ano? At talagang mayroon talagang bayan na yun po ba yung palagi pong nababanggit sa isang probinsya? Ano po, Catanduanes, ha? Probinsya ng Catanduanes, ha? Baka nakikinig po yung ating kasanggang kasanggang Edwin, yan. Kasanggang Edwin. Good morning, ha.
1: Good morning. Good morning.
0: At malusog na umaga po sa ating lahat. At mayroong akong alam na kilalang bayan dito po sa lugar ng Catanduanes ay yung pong Virac, ano, yung Virac Catanduanes, ano. Yan yung aking laging naririnig, ano? Virac Catanduanes. Malusog na umaga po at marhay na aga po. At sa mga taga Camarines, Champa, Albay Province, yun. Good morning sa mga taga Albay Province, mga taga Sorsogon Province. Kumusta po tayong lahat? Mga kasangga natin sa bahagi ng Kasiguran. Ano pa? Ano pang lugar? Malawak po ang Bicol Region at dito po naman sa bahaging Hiwalay, ang lugar naman ng Masbate Province. Ano, kumusta ang mga taga Masbate Province? Malusog na umaga po sa ating lahat. Tawid tayo sa karagatan ng at itong lugar na ito na binabati po palagi natin, ang Samar, ano? Itong Samar Province, marami pong produktong Marcafe, Marchoco at iba pa. Ano po, buong Samar Province at saka buong Leyte Province. Iyan, marami pong produkto dyan, mga kasangga. No? Mamaya pala, bigyan ko po ng daan na at banggitin ko yung mga drugstore dito po sa lugar pong ito ng Samar Province at Leyte Province. Ano? Kaya kay Kasanggang Arvin, ibukod mo nga muna yung programa dito sa May Samar at Leyte hanggat hindi pa nila nalalaman kung saan sila nakakabili. At siguro pansamantala, ano? So kasi kung babanggitin ko yung mga drugstore, ay sa buong programa po'y mauubos, honey. Samantalang, kung itihahati-hatiin po natin ang programa dito sa may Samar Province at Leyte Province, ay di magkakasya po ito, ha, mga parents kong binamahal. So, ibubukod ko na lang ito ha, Kasanggang Arvin ha. Itong mga drugstore na ito, pwede mong lagyan ng special program ito at para mabanggit naman yung mga outlet, hindi na mabanggit sa ibang lugar kasi lalawak pa yung mararating noong mga outlet, samantalang kung ito'y sa buong summer lang at late ay di mas maigi at purong-puruhan eh. Eh hindi na mapapakinggan sa iba, makakarami lang ng programa yung outlet eh. So ibukod mo na lamang at kayang-kaya mo naman yan. So balik po tayo sa ating programa Kasanggat Kalusugan. Sa lahat po na ikinig, good morning. Abay, sa mga nagtatanong ng ating numero 0933-214-5288 ha? 0933-214-5288. Maraming po salamat. Good morning sa ating lahat. At malusog na umaga sa ating mga tagapakinig. At nakikinig po sino nakikinig ha? Good morning po ha sa ating araw-araw nakikinig si Nanay Opelia ha. Good morning Nanay Opelia ano? Si Nanay Opelia po ay taga Gumaca, Quezon. Siya po ay patuloy nakikinig sa ating programa araw-araw. Siyempre naman, kumusta na kaya si Tatay Noli Lugdat ng Balugo, Buwak, Marinduque? At yung iba nating mga kaibigan dito sa Marinduque Province, pwede kayo namang magpadala sa akin ng pagbati at kayo mabati-bati ko naman din. Yung nga taga-Infanta Quezon, lagi bumabati sa atin si Beverly Aumentado. Siya po ay suki ng Marchoco eh, ano? Si Nestor Gutierrez ng Marinduque Province, good morning ha. Adelina, Ganasi Homo, paborito kong listener din tong isang ito sapagkat ito naman ang talagang nagpo-promote ng ating produktong gandang natural ano. At yun, sa mga taga Santo Domingo Albay, good morning. Eleonor Balyon, good morning, malusog na umaga. So yun po mga parents kong minamahal. So paano po mga parents ko ha? Tayo po ay magbibigay ng ilang paalala sa programa Kasanggat Kalusugan tapos tuloy-tuloy po tayo. Ako po ang inyong lingkod. Walang iba kundi si Kasanggang Ingemar Camonyas. Hayaan po ninyong kayo aking paglingkuran.
2: Jmar, todo paralo at magka-premyo raffle promo season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix. Isang entry na. At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo. Jmar, todo panalo at magka-premyo raffle promo season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
3: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
4: Kasangga, Ingemar Camonyas.
5: Ingemar Camonyas.
6: Kasangga at kalusugan na. Bawal ang matamlay kasangga. Dapat nakalang klaka sa pag-inom ng bitaminang may ascorbic acid na plus zinc pa.
7: Yan ang Mark C. natin sa inyo ng Jmar Herbs Incorporated.
8: Sa Kasangga at Kalusugan, Nationwide.

0: Balik po tayo sa programang Kasangga't Kalusugan. Kumusta na po yung ating mga tagapakinig sa mga sulok ng ating lugar? Ano man po ang ating ginagawa sa mga oras na ito, kasali po tayo sa ating programang Kasangga't Kalusugan. Good morning sa ating lahat at yung pong mga parents natin na tumutumar ng Mark C. Ito po yung yung ating produktong vitamin C. Ito po yung purong vitamin C. Kaya sa tumutumar po nito, congratulations po sapagkat hindi po kayo nagkamali ng piniling vitamin C sapagkat ito ay gawa ng isang sikat at kilalang laboratory sa lugar po ng Bulacan. Ano? Talagang hindi biro ang paglalabas ng ganitong klaseng vitamin C. Malaking laboratory po yan, mga parents ko. Wala pong laboratory ang Gemar Herbs Incorporated, kundi tayo po ay nakikipag-ugnayan dun sa mga malalaking laboratory. Ano? Meron po tayong kontrata sa mga ganiyang malalaking tooling company, mga parents ko. Sila po ang mga pinagkakatiwalaang laboratory kapag ang pag-uusapan po ay yung maituturing pong gamot, ha? Actually po, mga nanay kong minamahal, baka hindi natin alam na ang kategory ho ng isang ascorbic acid plus zinc, ha? Itong Mark C, ito po ay maituturing na isang gamot, ha?
1: At ngayon, narito ang inyong balitang pangkalusugan. Pangkalusugan sa Kasangga at Kalusugan. Balitang pangkalusugan.
2: Kasangga! Kasangga at Kalusugan. Engimar Camonias. Engimar Camonias. Camonias. Camonias.
0: Iba po kasi yung vitamin C kesa po doon sa mga kapsula nating food supplement. Kapag food supplement po yan, ayan po'y puro herbs, mga parents kong minamahal. Pero pag sinabing Mark C, vitamin C plus zinc, mga nanay kong minamahal, ha, ito po ay nagsisilbing gamot po sa ating pangatawan. Kaya sinasabi po na kailangan po natin nagba-vitamin C araw-araw. Hawak nga yung vitamin C eh. Kapag tayo po'y may sugat, ay madali pong mahilom kapag tayo'y naka-vitamin C. Yung mga, yung mga nauoperahan, yung mga nasusugatan na hindi sinasadya, kapag tayo po'y naka-vitamin C, madali po iyang mahilom. Kaya hindi dapat tayo nagpapawala ng vitamin C sa katawan, sapagkat ang katawan po natin ay hindi naman gumagawa ng sariling vitamin C. Kaya dapat tayo'y tumutumar tayo sa makatuwid. So marami pong bumibili ng ating vitamin C sapagkat effective naman talaga siya. Ayun po baga na may puro, mga parents ko, 500 mg. Tapos isang beses ang pag-inom sa isang araw pagkatapos nating kumain. So, iinumin po natin ito. At ito po naman ay walang overdose. Pero, siyempre, sundin pa rin natin, mga parents kong minamahal, yung precaution o yung pong indication ng product na talagang ang nakalagay po ay treatment and prevention. Ito pong ating vitamin C. Ano? Mayroon pang zinc yan, ha, yung 10 mg na zinc. Kaya nga po ang total po nito ay 510 mg kasama po yung ating mineral. Yung pong zinc, yung po isang uring mineral, ha, single mineral, pero yan po yung ginamit noong panahon po ng COVID-19. Yung po bagang nawawala ng panglasa at pang-amoy, hani. So, yung pong vitamin C, malaking tulong po yan, ha. Kaya kapag nagkakaroon po ng mga infection, nagkakaroon po ng mga virus na kumakalat, ang nauubos po ha, nakauna-unahan ay ang vitamin C. Yan po agad ang iniimbak ng ating mga parents. Sapagkat pag tayo nagba-vitamin C, siyempre yung immune system natin, siyempre lalakas po yan. Dapat araw-araw tayong mag-vitamin C. Gawa ng ang vitamin C po hindi naiimbak sa ating katawan, iniihi po natin yan ha. Kaya dapat lagi tayong continuous na umiinom or tumutumar po ng capsule isang araw. Ano? So maganda po kasi ang epekto ng isang vitamin C, lalo ang Mark C, wala po itong pangasim sa sikmura.

ang vitamin C mo ay nakakaasim na sigmura, yun ang hindi po natin alam. Pero sa atin po, yung pinakalaman, yun, hindi po yun ang inilalantad, yung sodium ascorbate, hindi po yun isinusulat sa isang kahon, kundi lahat po ay binago na. Siyempre, may order po ang FDA eh. Dapat ang kahon ang nakalagay, ascorbic acid. So, lahat po ng kahon ng vitamin C, ang pangalan na po ay ascorbic acid yung generic name niya. Pero sa totoo lang, iba yung sinasabing sodium ascorbate, yun po yung laman. Yun po yung lamang vitamin C ng isang kapsula. Ano? Para maliwanag po, ano? Kaya wag ho kayong mag-worry kung ascorbic acid, sapagkat yung ascorbic acid kasi ang connotation ng ating mga parents ay nakakaasim ng sikmura, nakakasakit. Hindi po, generic name po yun. Ang nakakaasim ng sikmura po diyan, yung maling pagkakagawa. Maaring sobrang taas ng acid dun niya, kaya nakakasakit ng sikmura. Pero marami nang nagpatunay na talagang itong ating Mark C ay isa po sa produktong pinagkakatiwalaan ng ating mga parents, sapagkat sila'y pang nabili isa-isang kahon na agad. Ay pagka nga naman nagkakaubusan, edi ang hirap maghanap, ano, kung magpapalit ka ng ibang vitamin C, biglang sasakit ang sikmura mo, edi yun ang problema, ano. Kaya dapat manatili po tayo dito, sapagkat hindi ordinaryong laboratory ang gumawa po ng ating Mark C Vitamin C Plus Zinc. May zinc pa, ha. Kaya sa ating mga nanay na nakikinig, wag po tayong magpawala ng vitamin C araw-araw. Isang kapsula lamang, masaya na po tayo makatumar kayo niyan. Sapagkat basta't yung paliwanag nga ni Kasanggang Ijemar, dapat maunawaan po natin, ha. Sapagkat alam naman natin na hindi pwedeng wala tayong vitamin C sa katawan, kasi kapos yung nasa gulay, pero nasa gulay naman yan kung tutuusin. Kaso kapos din eh. Kulang pa rin, hindi makasustain eh. Kumbagay, kagandahan ng kumakain na kayo ng gulay, kumakain kayo ng mga prutas na may vitamin C, at least meron kayong kapsula na galing sa laboratory na talaga namang makatutulong sa atin. Hani, gusto po naming makatulong din sa ating mga parents. Ano baga naman, hindi natin ibibigay sa kanila ng mura yan, ay samantalang sila naman ay suki natin at nagtitiwala po sa atin, hani. At ang purpose po kasi ng programa Kasanggat Kalusugan at saka nitong ating JMR Herbs Incorporated ay magpalusog ng ating mga parents. Yun lang po yung purpose niya eh. Sa totoo lamang, mga kasangga, ha. Yan talaga, hindi po ito yung sabi nga business lang, kumikita lang, hindi po. Basta po ang JMR Herbs Incorporated at mga produkto, yan po'y may puso sa tao. Yan po'y nagsimula pa since 2011. Ang pinagmulan po niyan ay karamdaman. Kaya nung tayo'y may karamdaman, ay pinilit natin tumuklas na makatutulong sa atin sa natural na paraan. Ito na nga po yung mga lumalabas nating produkto na talaga namang sulit at talagang effective. At marami pong natulungan ng ating mga kababayan. Since 2011 hanggang sa ngayon, ay tuloy-tuloy pa rin po ang kanilang pagkonsumo dahil magaling daw ang produkto ng JMR Herbs Incorporated na talaga naman yun ang gusto nating mangyari. Ano? So maraming salamat sa ating mga tagapakinig. Kaya pag katapos ng ating programa, huwag natin kalimutan ilista itong vitamin C natin, ang Mark C Vitamin C

0: Ka at Kalusugan.
1: Yan po mga kasanggang kabuuan ng ating programang Kasanggat Kalusugan. Maraming salamat po sa ating patuloy na pakikinig sa programa Kasanggat Kalusugan, patuloy sa pagkonsumo ng mabibisang produkto ng Gemma Herbs Incorporated. Maraming salamat po at bukas po ulit tayo mga kasangga. At ako po'y bumabati ng happy birthday sa mga kasangga nating nagbe-birthday sa araw na ito.
2: Happy birthday!
1: At sa mga nagdaraos naman ng anibersaryo.

Yung nakasal, happy anniversary. Sa mga nagtataglay ng karamdaman, dalangin po namin na maagad yung pagaling. Idalangin po natin sa pong lumikha ang ating karamdaman, maniwala na kayo, gagaling po kayo. Salamat po. Sa bahagyang technical, dagang salamat, maraming salamat. Nakasama natin si Kasanggang Hernan Uribe para naman sa Evlive. At dito naman sa Kasanggang News Update, si Kasanggang Arvin Enriquez. At para naman sa ating research, nariyan naman si Kasanggang James Manyaga. Ako po naman ang inyong lingkod, walang iba kundi si Kasanggang Ingemar Camonias. Ito naman sa nag-iisang programa, ang programang nakapagpapalusog sa atin, ang programang Kasangga at Kalusugan. I love you all. Kasangga.

0: Inyong napakinggan ang programa Kasangga at Kalusugan. Maraming maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Kasangga at Kalusugan tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan.
1: Basta radyo, ibandero mo!
2: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, Radyo Bandera.
1: Basta radyo, ibandera mo!

0: Kapag walang jowa, makinig ng radyo. Kapag broken hearted, lakasan ang volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuan.
1: Radyo Bandera Katarman.

0: Hi, we are BGYO.
1: Hi, this is John Saga.
2: Hi everyone, this is Shania Gomez.
3: Hello, I am Justin McLear.
4: Hey guys, this is Grace Hugay.
5: Hi, I'm Angela Ken.
1: For more videos, subscribe now to the ABS-CBN
2: Star Music YouTube channel.
3: And don't forget to hit the bell button
5: for our latest updates. Thank you for watching!
6: Balita at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na nakalaka. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayan. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo, matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko, balansing tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix. Di may isang cup ng mangosteen, green coffee bean, Kasinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Cuyabano, ginseng, psyllium husk spirulina, kag vitamin C ng makapaayo sa atong lawas. Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix, BFAD approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madawo pa ng mga balatian sa lawas. Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix, BFAD approved.
1: Halina dito sa Easy a Dry Goods Store.
2: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
3: ECR Dry Goods Store.
2: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979-0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
3: ACR Dry Goods Store.
2: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
1: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
2: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
3: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
0: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly. All my ladies.
4: Aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabaraka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan opdita kadala 5.30 tutumala 7.30 kada aga. Kaupon ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Waray iba si Papa Prince. Papa Prince sa programa nga Gising Norte didila sa Radyo Bandera.
5: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
6: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina po. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
7: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
8: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
9: Bro, ang lakas mo ngayon na.
10: Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
8: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano, at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
4: Kabandera, gusto mo bang mag-alaga ng katawan sa natural na paraan? Subukan ang Doc Herbal Capsule. Pinagsama-sama ang mga herbal ingredients para sa overall wellness. Makatulong sa digestion, energy, at immunity. Ligtas at madaling inumin. Doc Herbal Capsule. Kalusugan sa isang kapsula para sa araw-araw na lakas at sigla. Doc Herbal Capsule. Proteksyon laban sa dialysis patient, diabetes, gallstone, chronic renal failure, sexual enhancer, gout arthritis, high blood pressure, prostate enlargement, kidney stone, uric acid, cancer patient, insomnia, constipation, almoranas, help lower creatinine, menstrual bleeding, internal bleeding, UTI. Ang Doc Herbal Capsule ay mabibili sa Maxell Drugstore, ang butika ng bayan, Miharis Pharmacy Katarman, at Atlas Pharmacy Katarman.
11: Sa radyo, ibandera mo!
12: May ganap sa Sari Sari Store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
13: Kapo si Amelia Imperial. 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung aking puso. Pero magsimula po ako uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay, Mart Cafe, brown rice coffee. Maganda po ito sa katawan.
12: Ang Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 Plus 1 Coffee Mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drugstores dito sa inyong lugar.
14: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman para sa single vision photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka. At syempre, may bonus ka pa. Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.

Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar, broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman, Basta Radyo.

0: Bandera
1: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

Basta balita, basta musika, basta public service. Radyo Bandera, pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.

0: balik tulo atoy hatag nimo ha. Pito ka bat
1: ah.
0: Nga Amigos Coffee. 5 ka kilong bunga sumay og 1,000 pesos gikan sa Amigos Coffee. Unsa ka sulti nimo sa Amigos Coffee nay?
1: Ay, daghang salamat sa Amigos Coffee ug daghang salamat pud nimo sir.
0: Daghang
1: imong produkto.
0: Ah, daghang salamat
1: nimo. Sa tanan sa Ginoo nga. Ahong gi tugyan ang ahong balatian na maayo gayud pinaagi sa imong produkto.
0: Ah, daghang kay salamat na nayagi sa kay pangana to.
1: Buni Abaes.
0: Buni Abaes, pila edad?
1: 75
0: years old. No, gikan niya sa Rizal, Southern Leyte. Okay, nanay, ha?
1: Oh, sige, salamat, sir. God bless.
0: Salamat kayo, nanay. Sige.
2: Yes, nagandang salamat, nanay Buni, no? 75 years old. Nagpasalamat sa atong product.

0: Okay. Balik na na kwento, Ma'am Melissa Abadinas. Doon ako no kay nindot nga kwan kasayuran na itungod or experience na itungod sa Amigos Capsule. Kamusta ma'am yung paggamit, ma'am? Bibalita na ko, ipatawagan ka. Kaya usa ko no ka sa mga tigamitan sa Amigos Capsule. Unsa experience nimo sa Amigos Capsule, Ma'am Melissa?
1: Okay, sir. Ang ako ang experience sa Amigos Capsule, sir, kaning ako ang kuan kaning lumbar pain gani, sir.
0: Okay, no, lumbar pain. Oh, sige, sige.
1: Oo, sir, kay last December gini na ako, sir, nako panggipa mati, bali na gyung sakitas akong likod. Nagpa-check up na gani ko ani, sir, nya gitagaan lang ko og kuan resita nga pain reliever, gipa-obserbahan na ako og 7 days. Unya, human sa 7 days, sir, nawa tuod siya, pero nibalik naman sad. So, ako alang giagwanta, sir, niya, nag-unlabod ko, nag-take sa, ako alang giapuntong gipadayon ang ako ang kuan, kaning Amigos Coffee, sir, kay wala pa man ko nakakuan sa capsule. So, pagbati na ako, nga, naday Amigos Capsule, unya, naapod siya isang cup, nga, pwede po siya nga maka, tambal kay nakadungog mangugos mga testimony. So akong gisuwayan, sir. After ato mga 5 days siguro to na akong gamit, sir. Bura siya ningkuan ang ako ang kaning sakit sa akong likod ba. Naganam-nam siya og kaning kawala, sir. Padung sa ako ang lubod. Agari na gani sa ubos gani, sir. Gani akong paa maminhod siya. So karon ingon na kung ba na nga padayon na lang na kay kanang reaksyon na siya. So mo to sir nakahurot ko og kaning usa ka pad capsule nga kuan ako ang gi-take. So karon sir pasalamat lang gyud ko sir kay kanang okay na ako ang lumbar pain wala na koy gi pamati. Unya usa gyud pod nga nakaka-amaze pod nako sir Angel no.
0: So nawa ang kuan ma'am nawala ang lumbar pain nimo ma'am sa usa lang ka pad na Amigos Capsule.
1: Amigos Capsule, sir, nakahurot lang ko og usa ka pad. Usa ka pad, sir.
0: Or usa ka blister pack.
1: Oo, kanang na po kakapsul gani, sir. Gisindi na ako. Buntag og hapon akong inom, sir. Buntag og hapon ang ako ang nainom kay. Nakadungog mangugog mga testimony, sir, nga daghan dyan nakauyon po siya. Sumuot nga hing kuan ko, hing dry lang yun po ko.
0: So, karon, wala na yung sakit ang imong hawak, imong lumbar, wala na.
1: Wala na gyud sir sa tinud anay wala na gyud maunang wala na gyud pug ko nagpabiya sa kuan kaning Amigos Capsule. So kaduha pud na ako sir no mo share lang pug ko sir para pong maka ang ubang pud nga napoy gipamati nga susama nako. Na kaning ako ang kuan sir kaning ako ang pagtuogod sa lumbar pain sir kanang bura ganis ako ang kanang menopausal ba dala to sa akong menopausal ga sir kay 49 years old na baya ko. So nagtuo ko og kanang kuan ra to sir dala to usa po to nga kanang symptoms ba basta magpadung naka premenopausal so ako ara tong gida sir so pagkahuman ako ato sir og take sa na po gali ka capsule sir again ala nibalik man ang akong menstruation sir himbalik yun siya na normal mauna karon nag monthly na sir 3 months na nako nga nag normal na siya sir pasalamat jud ko sa Amigos Capsule kay dako gid kayong tabang sir
0: so normal na ang imong menstruation adto dili normal karon pag inom yes, imong Amigos Capsule na normal na sad
1: oo kay since December sir 2025
0: ay by the way Ma'am Melissa pilay edad nimo
1: 49 ako, sir. So, maumitaw ito nga.
0: 49. Ito angay naging magminupusal, no?
1: Oo, sir. Nagtugyod ko nga maugyod to'y dala po sa minupusal na ako. Kay wala naman po nag-ministration. Mm-hmm. So, mauto ako lang po nung giagwanta ang akong lumbar pain, sir. Ako lang hiyapasapasan. Pubalik mang gyud siya. So, mauto, nakadungog ko sa testimony sa Amigos Capsule. King try gyud ko, sir. Ang reaction gyud ato niya, maugyod itong ako ang kanang so lubot na pa doon, there is a lubot. Ang okay, naog na, sir.
0: Sa lubot, sa tiil, or sakit sa hawak.
1: Oo, sa akong batang, sir. Unya, nakahurot lang yun po, huwag ka ng katulaging na po, kakapsul, na wala na ang ako ang lumbar pain, sir. Unya, na kuha na sad ang ako ang menstruation. Nagbalik siya.
0: Nibalik siya sa normal. So, karoon yes, nibalik na sa normal, madam. Minyo, manta madam. Arita sa butang sa mga minyo. Kamusta maka ko ana mo dagayday na sad ang sapa
1: sir dako ang ko answer no na experience kay nag normalize na kanang ako ang

0: menstruation, sir, nabalik na sa monthly period na ako. Okay ba ya, sir? Kanang feel na ako, pura naman bagong dalaga, ani? Wala po na ako ang na-experience, sir.
1: So, mura nagbagong dalaga. So, kung anang kaning sa ato
0: pa. Budagay day na din, sir.
1: Budagay day na. Dili na, kuan, dili na sapnot. Ingon si Lito Abadinas.
0: Kay kadung sa time kadung wala pa naguan sir kadung napakoy di pa mati na kadung lumbar pain na ako sir mobalibad jud ko sir kay kapoy man unya bali na jud ba yang sakita jud unya ko ano dry jud siya sir honestly dry jud siya
1: dry jud siya so karon nga naka amigos capsule ma'am ni balik og kuan dagay day.
0: Yes sir baka kuan jud ka nga kanang naagid siya kanang kuan gani sir na improvement unya. Lubricant po, sir. Honestly lang. Sa katong
1: na-prinsal,
0: sir, ba? I-try lang yun nila, sir.
1: Dili lang sa anong dagay-day. Kaya rin lang sa word nga lubricant.
0: Yes, sir.
1: So, mga isa, sa mga nanay nga naminaw diha nga naminaw sa tong program, epektibo yun ang atong Amigos Capsule?
0: Yes, sir. Ako alang masulti, sir, sa kadtugaling mga edad-edara na, parihapod na ako nga nag-edad na og 40 pataas kahit ako ang experience 49 naman ko. So, dili mo magpawala o paglaom. I-try lang yun. Labi na ganin, nag-on and off ang inyong menstruation, kanang nagduo mo nga menopausal na. I-try lang yun ninyo ang Amigos Capsule kay matabangan yun ta. Kahit sa ako, adako kayo kong pagduo nga nag-menopause na yun ko. Pero pag-abot sa Amigos Capsule, dako kayong tabang kay na kuan na balik ang ako ang menstruation at the same time ang kaning ako ang lumbar pain nga taod-taod na yun na akong gipamati na wala yun, natabangan yun ko sa Amigos Capsule.
1: Okay, ang bisayaan ng lumbar pain, mama, anay sakit sa hawak.
0: Oo, kaning likod yun, sir. Kaning naagib sa taliwa, ganit sa ato ang kuan, kanang likod nga, kanang bukog, balig yung sakita yun, anak, sir. Grabe yun ka sakit.
1: Okay. So, nagkagay salamat, Ma'am Melissa. Tagaasa ganita, Ma'am Melissa.
0: Ako, sir, sa Balamban. Arpili Balamban, Cebu, sir.
1: Arpili Balamban, Cebu. Melissa Abadinas Lumukso.
0: Yes, sir.
1: Dagangkay salamat, ma'am.
0: Daghan po kayong salamat, Sir Angel.
2: Yes, dagan-dagan kayong salamat, Ma'am Melissa Lumukso, sa tanan nga naminaw. Unsa pay gipaabot atong tanan, adto na sa pinakaduol nga butika o pharmacy diya sa inyong dapit palangga para makapalit na ta sa maong produkto. Amigos Capsule and Amigos Coffee, mga palangga. Kaning duha na to ka produkto mapalit sa tanang butika o pharmacy diha sa inyong dapit. Asa mo dapita na minaw karuan? Ya, diha sa... Diha dapita sa Negros Oriental, diha sa Baiz, ha? Mga karadyo natin diha sa Baiz, adto lang sa pinakaduol nga butika o pharmacy. Kinahanglan lang mo niya po dapita sa DYRG sa Urmok, halos tanang butikag parmasya diha. Mapalit ang atong Amigos Coffee o atong Amigos Capsule. Amigos Capsule Pares. Yasa para sa tanan, ingon na sila, Kuya Angel, manay sekreto ni Gracia Hontilia. Yes, manay sekreto ni Gracia Hontilia. Diha sa may Publash, diha sa may Salvation Urmok, no? Naminaw po diha ron. Mahanta na nga si Gracia ning hayag-hayag ng iyang dagway, ning hamis-hamis ng iyang panit. Kay pirmaminti rin ning dumbolo ni Bobby, kay masukom sa ni si Bobby, dili makadumbol. Daha mo na Gracia ambot ni mo. Pero karon makasagang ug makasukol na si Gracia pinagi sa pag-inom sa Amigos Capsule. Wala na sakit ang hawak. Huwag sakit ang buko-buko, huwag tag ng lumbar pain. Yan, so na tayo kong oras nga palangga. Kamu nalay duol sa mga butika o pharmacy diya sa inyong dapit. Yan, di ko maglangan. Dagang salamat ug maayong hapon sa tanan.

0: Nga siyan, mayong hapon sa tanan sa mga taga-Bayawan nga naminaw karon radyo natin Bayawan, mayong hapon. Yan sa atong amigo diha no si Idol Tomas, boss, atong boss diha sa Bayawan. Yan sa mga taga Negros Oriental, labi na diha sa Bayawan, mayong hapon once again. FMR sa Maasin, mayong hapon. Bagong paglamang mo sila. Yan sa tanan-tanan nga naminaw og nagpakusog sa ilang radyo or nagpahinay sa ilang radyo. Mayong hapon nyo palangga. Diyan na po ang tingog sa kape nga lamian. Ang kape nga doon ay vitamin C. Ang atong amigos kopi mga palangga ha. Ang kape nga kinaham sa pobre. Ang kape nga makahatag o kaabtik o kadasig sa sa nagluya nga kalawasan. Amigos Coffee. Yes, yung unang taga FMR Maasin. Kape nga pang palagsex. Uban sa hus. Ikaw ba? Ikaw ba? Kuya Kug. Mayong hapon ni Maria. Kuya Kug Kug.
1: Kana, radyo na kong gigamit. Radyo ko'y tambal dito. Kana, radyo ang amigos.
2: O saan nakatuig ka na gamit o amigos coffee?
1: Oo, saan nakatuig? Sa katuig kape. Nga, maura dyan na akong gamit. Radyo ko, radyo ko'y tambal. Nga, kaloy sa Diyos. Tambok naman ko. Ba't kog na kuglawat?
2: Anya, kamusta man itong mga... Ay, tagod, itong mga sakit ni mo. O sa gito mga sakit ni mo, namalik pa, wana.
1: Wana, wana. Itong akong diabetes na taas to sugar, wala na. Upo, kanang normal na. Akong water, gamay na kayo.
2: Pilagay ito'y sugar ni mo, Nanay Bibian?
1: 400.
2: Ya, karo, normal na.
1: Normal na, kanang 103 na.
2: 103.
1: Oh, 103 na. Nagpa-sugar mong ko anong mag-atong Sabado.
2: Sabado, ato lang yaging, katong yaging Sabado. Nagpa-sugar ka, katong pizza dos.
1: Oh, ato pizza dos.
2: Oh, ya, unsa man, unsa may experience ni mo. Tagay may bagong experience ni mo sa Amigos Coffee, B, kay 1 year naman dyan ka nag-inom.
1: Oo, kanang,
2: may mga
1: sauna.
2: Ay, tagod, kay ako sa istoryahan sa tinga. May daw yung mga palangga, si Nanay Bibian Labide ni ha. Taga-asa ka ni ka, Nanay Bibian?
1: Hilongos Liti.
2: Hilongos Liti. Katong na glubog na ka sa banig. Ato, Nanay, no? Niya...
1: Oh, katong din ako kabakot. Nagkurog-kurog ng tail. Din ako katindog.
2: Okay.
1: Niya ka ng... Ang guiter sa una, arang dakua.
2: Okay.
1: Niya ka ng... Idayapira na lamang ko, kadi man ko kabakod na nag-uol ko ato, kay abin ako, kwaon ako sa Ginoo ato, kay wana, na-surrender na ko niya. Nagpasalamat yung ko sa Tanabang Marion Ipim, nakadungog ko sa mga testimony sa amigos, galumot-lumot ko, papalit sa akong bana ato, dahil pagsugod yun ako ginom, August ko nakasugod, ginom ato, last year,
2: August 24,
1: 2024. Oh, so August ko nagsugod niya. Nagsige ko ginom niya pagka October. Muna to na, nakabantay na ko kanang kanabang kaayuhan sa akong lawas ba. Natinga ko kay makabakod na ko, di na ko magkurukurog. Niya kanang ang witir, gamay na niya. Sa una ko, sige ko kanabitang kanabitang luwag dugo. Nauluyan na ko to. Nauluyan na ko to, di.
2: Hello.
1: Kaya bang kakit ako ang palakang bitang murag na ay ka ng UTI?
2: Ano ka UTI? Abrapil?
1: Oo, kaya bang sigil pang ngungo niya. Akong lawas, akong kamot, akong likod, napuno o bumuka bitang gagway niya. Inigkaot, magdugo, dayon niya. Kana labing binukanuka ko gagway ba? Katul.
2: Asang imong TV, asang imong pag, wala, TV man ang magluwag dugo at TV biyan. Pila edad ni mo na? Pila edad ni mo? Kalimot ko na?
1: Naulian na sa amigos.
2: Pila edad ni mo?
1: 56.
2: So atong nagsakit ka, 55 ka to, 54?
1: Oo, 55 pa to niya. Diyara dyo ko na ulian sa amigos. Eh. Kaloon sa Diyos, tungod sa amigos, at to karon, okay naman akong... Tanan lawas, upin na, wala na ko mag, ano bang, hili na mag-mol-mol ang tiil, hili na mag-kurog-kurog ang tiil, kanang, pwede na laman, kung kakuraos ikaw na, kadi man kubiyaan sa kong bana kay ilagi ko kabarog, di ko katingdog. Magsige kong silat sa kasakit ba, ngulungol akong tiil. Pagkatungal sa amigos, naulian ko ka nang di, makabarog na ko, di na ko magkurog-kurog. Aw, pwede na kubiyaan sa kong bana, mamasahiro na akong bana. Pwede na lang ako rao sa diri sa bahay, basta na alam ko'y amigos.
2: Yeah, ang imong pagluwa o dugo na naibibiyan na apil po na
1: ako. Oo, mawag pwede akong nakatapang ako, ag amigos, kay sukat yun ko nakainom sa amigos. Kalo isa Diyos, wala yun ko magsukat, wala na nagluwa, wala na. Wala na yun, kanong, sa katong pagbagyong tino, diredi, dihuba ko gayo, amigos, amigos na may painom sa umbana, kalong sa Diyos, inigluwa na kong prima, wala may dugo.
2: Wala na, no, naulian na, naulian niya, nagpa-check up, nasagdaan
1: ko. Wala na, naulian na, dahil, ato kong pagbagyong tino, ito karagahong sakit, amigos na may nakauli, waman Diyo ko, ingon, nag-inom, tambal na lain, amigos na Diyos, hindi ko magpakawa, o amigos, sa, isan, o, hindi may makapalit, o kinarton, mupalit, mando na akong paris, o, kanang, kada adlaw, tulo, pagkasunod adlaw, tulo, pagkasunod adlaw, tulo, niya, o, nami, kwata, palit, o, duhang karton, tulong karton, ano ba?
2: So, pwede na magpalit, o, sa susasi, no?
1: Kuya Ingil, gitan pag sugod na kong inom o amigos, huwag yun ko'y undang-undang, hantag garon.
2: Is that straight, Ragyod?
1: Oo, mauna lang din ay akong bisaligan. Kaya huwag ka inom kong amigos, mawala man tanan na akong batiyon.
2: Katong iwong guiter, gamay na lang saan?
1: Na, gamay na lang. Kalawin sa Diyos, pwede na kong magsuot, huwag ka nang makita kong liog ba. Niyato ko gali ko ni, niyato ko dito sa atong December, niyato ko dito sa kanang kuan istasyonan ni kuan sirna head
2: mahib o
1: nagkuha ko sa akong premyo bugas kayo no, ako pa yung pinaminaw sa radyo lagi nga nakadaog ko nagkita ko eh. Nakurat siya kay siyempre kuan na ba dako kay kausapan akong lawas ron ba
2: ligo na
1: nah ligo na buyag uy kanang ako na lang galing makatrabaho at least walay mang laba, mang hinlo. Sa una, kawadyo ko'y mahimo kay galubog, ragog ko sa kabanig.
2: Hmm, anya, ang nakanindot sa dato na naibibiyan no, kay imong sugar, gikan sa 400 kasi, normal na karoon.
1: Na normal na, kanang akong diabetes, mura magnawa na ba?
2: Okay. Anya, bago pa dyan sa kwan, bago pa dyan pa sugar, ito na aking semana.
1: Oo. Oh. Oo, nagpa-sugar ko atong, di man ko nagbago ka, pirmi lang ko magpa-sugar na, hindi magkuhan na normal na akong sugar, kaya madlok, magkukuog ka ng...
2: So, kung nakaya pa rin may
1: naman, every 3 months, magpa-sugar ko.
2: Okay, nga, wala na, normal na yun.
1: Oh, normal na akong sugar niya.
2: Kanya, ano mo?
1: Di na kayo makita.
2: Katang ingon mo sa una nga din nakamagamit si mong bana karon normal na sad.
1: Na grabe, mura na yung naamig na kong ninyo.
2: Nga naman, kani-kani, nga naman, nakota na si Idol Beauty Boy, nga naman kung mura mong bagong ninyo, nga naman.
1: Ang angkay, makakuan lang ako, kanang makakuan ko ba nga, sa una katong napakusakit, halos akong bana, sige panguhik. Nga, mura gapon kay dili mo ipit, kay dili di ko magamit kay aral, laging niwang nga kay niwang kay ko sa una, nga mura manggudog ka ng wait, kuan ba? Goon lang ang bana at sunadlok na gali ko basig basig may taglain ang bana.
2: Pero karon
1: nga, grabe
2: nga naman
1: kadagabiin kamang
2: para. Wala tayo na di mo? Wala tayo na di mo?
1: 56 niya. Pero mura na, mura o kung kagakong lawat. Panahon niyo, mura na 30 ka, 20. Masakit naman, mura ko naman.
2: Tinuod gina itong ingon ni Idol na pagka-December nga, ingon siya mamols na kuno kayo ka?
1: Gusto ko magbutang pa niya. Gusto ko magbutang niya dahil na. Bulag lang po po, yan ang amigos mo, yun nakaluwas na ho. Tanan, kuya.
2: Okay.
1: Kuya Angel, ang amigos, yun nakaluwas na ho. Munang dilig yun, undangan. Istak sa akong pares, kay panaliging yaan ko firme. Kay mamasahiro.
2: Sige, daghan kayong salamat. Kay 1 year na mga nagamit o amigos coffee. Tagaan di ka, napulo ka box, nga amigos coffee, okay ra?
1: Thank you kayo, Kuya
2: Angel. Pagkapinan, pagkita to, oh. Pagkapinan na tugtunga, sa sakong buga, sumay.
1: Thank you, Kuya Angel. Maunag din ay, pinakanindot na, nagawat ng pinaskuhan.
2: Pagkapinan sa natong kuhan, pagkapinan sa natong 2,000 pesos nga ka.
1: Oh my God! Salamat kayo, Kuya! Salamat kayo!
2: Sige nga, unsay masulti ni mo sa amigos copy, okay yun?
1: Okay kayo, oy! Kanang ang amigos, maugay kanang mura, pagtangpanan bitaw sa kanang wanag, paglaong bitaw, pero magamit sa amigos, makuan, mabalik yung tanan, kanang mabaskog ka, din, mura bag, ang amigos may gigamit sa Ginoo ba nga instrumento ba nga mabalik tanan ako na wala naman ako paglaong taon na kanaluwat man ko sa amigos man ako magpasalamat sa amigos ko pe
2: okay nga na kayo salamat na kayo kahilak ko sa guni mo
1: ano ang kayo na ko mong gugay lalipay mong gugay kayo
2: lalipay juga kayo
1: lalipay kayo ko ba.
2: Ah, sige, ingna niya, si Junil ha, katong pagkanaon ha, napulo ka box ng Amigos Coffee. Pero karon wala pa, may kape ha, kanang huwat-huwata lang. O niya...
1: Nagdita, sige, pita, may panita diri, mahutdan man. Abot-abot na may dagang butik ka, mahutdan man. May gali atong December, nakapalit ni upat ka karton kay upat na lang may nabilin, among yurot, isa ay lang, mahutda, tuluray inyo. Mahutdan, tuluray na palit.
2: Kita kayo ba'y pangano mo, Bibian?
1: Bibian Labides
2: dia sa ako ano Hilongos Leyte.
1: Oh, Hilongos Leyte, doon sa Pantalan.
2: Ah, salamat kayo ha.
1: Salamat kayo, Kuya.
2: Ah, salamat, babush.
0: Yes, dagang salamat na Bibian Labides sa mong testimonya kung unsa ka epektibo ang atong Amigos Coffee. So, anang sa tanan, di naman ika limod. Naman ay saktong right, sakto o saktong pinulungan. Ha? Di naman ay kalimod kung unsa ka epektibo ang atong amigos copy mga palangga. No? So tara, ay naglangan-langan. Ato nang kutawan ng maong copy mga palangga. Wala nga sa matag-usang anaminaw karon ayaw naglangay-langay. Ato na sa pinakaduol nga butika o pharmacy diya sa inyong dapit palangga para makapalit mo sa maong kape. Ha? Amigos Coffee, nya gikan sa Amigos Coffee padung ta diri arita. Padalundon tagamay diri sto ang Amigos Capsule kay kaning atong Amigos Capsule palangga. Usa sa ni sa mga produkto nga epektibo para sa atong ikaayong panglawas no sa tanan nga dunay gipaminaw silang panglawas. Dira ang ato ang Amigos Capsule. Mohatag og tabang, kalagsik, kaabtik sa panglawas natong tanan pinagi sa pag-inom sa atong Amigos Capsule. Here we go.
2: Pre.
3: Yes.
2: Mayong udto or may adlaw ni mo di idol? Kisa itong pangalan doon?
3: Pangalan ko, Kuya.
4: Balita at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera. The news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera. Sumbasahin papawin na may nangingibabaw na nakalakas. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera. Sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikilingan sa impormasyon. May malawak na talakayan. Mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo, matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko, balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera!

0: chocolates.
1: Mart Choco, chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
2: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
3: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
4: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
5: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
6: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
7: Mga higala, ani ana ang the most healthy coffee. Best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape. Bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog, ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini, ug halal approved.
8: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka-active ingredients. Sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, Ampalaya, green tea, guayabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer, ug ang kape nga mo'y nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
7: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilana, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ni nanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
9: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
7: o contact sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix.
10: Halina dito sa Easy a Dry Goods Store.
11: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man o retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
12: ECR Dry Goods Store.
11: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Catarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Catarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
12: ACR Dry Goods Store.
11: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila, pagkatapos kang isa, yun na naman isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak. At bukas 24 oras, handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: Pakiramdam mo ba'y madalas kang bloated, mabigat ang tiyan o kulang sa enerhiya? Subukan ang Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix. Pinagsamang herbal ingredients na makatutulong sa cleansing at mas magaan na pakiramdam. Plus may stevia na, kaya swak sa panlasa. Simula ng araw na magaan ang pakiramdam at masigla ang katawan. Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix.
4: 88.1 Radio Bandera Katarman.
5: All my ladies,
6: aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabaraka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan opdita kada las 5:30 to tumalas 7:30 kada aga. Kaupon ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Wara iba si Papa Prince. Papa Prince sa programa nga Gising Norte, didila sa Radyo Bandera.
7: Heto ang pinakabago.
8: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
9: Wow! May bago na namang Best Cafe.
7: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
9: Wow! Gusto ko yan!
7: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
9: Nice! Walang asukal!
7: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
9: Pampasensi!
7: Pampamacho! Pampahealthy! At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
9: Perfect!
7: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
10: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
11: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
10: Tama. Red Horse Beer. Sana sulit.
12: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
13: Drink responsibly. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
14: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo.

0: Radio Bandera
1: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
2: Hey!

Presyo sa musika, sa bahay at trabaho, isang radyo lang

0: Balita at musika, pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawin na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahaya. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo kahit walang tinikiligan sa impormasyon.
1: May malawak na talakaya.
0: Ang mga programang hatid ay kaalamang sa komentaryo, matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko, balanseng tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: Smart Choco. Chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
5: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
6: Mga higala, ani-ana ang the most healthy coffee. Best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape. Bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog, ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini, ug halal approved.
7: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka active ingredients. Sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, Ampalaya, green tea, guayabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer, ug ang kape nga mo ay nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
6: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilana, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ni nanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
8: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
6: o kontak sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix.
9: Halina dito sa Easy Dry Goods Store.
10: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
11: ECR Dry Goods Store.
10: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
11: ACR Dry Goods Store.
10: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: isa na namang nanay, natulungan ng pagiinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila. Pagkatapos kang isa, yun na naman isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at paayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak. At bukas 24 oras, handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: Pakiramdam mo ba'y madalas kang bloated, mabigat ang tiyan, o kulang sa enerhiya? Subukan ang Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix, pinagsamang herbal ingredients na makatutulong sa cleansing at mas magaan na pakiramdam. Plus may stevia na, kaya swak sa panlasa. Simula ng araw na magaan ang pakiramdam at masigla ang katawan. Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix.
4: 88.1 Radio Bandera, Katarman. All my ladies.
5: Aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabaraka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka, kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan off di ta, kadala 5.30 to tumala 7.30 kada aga. Kaupon ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Waray iba, si Papa Prince. Papa Prince sa programa nga Gising Norte, didila sa Radyo Bandera.
6: Heto ang pinakabago.
7: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
8: Wow! May bago na namang Best Cafe.
6: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
8: Wow! Gusto ko yan!
6: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
8: Nice! Walang asukal!
6: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
8: Pampasexy!
6: Pampamacho!
8: Pampahealthy!
6: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
8: Perfect!
6: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mapibili sa mga butika at supermarket.
9: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
10: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
9: Tama. Red Horse Beer. Sana sulit.
11: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
12: Drink responsibly.
13: Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
14: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera.

0: Bandera
1: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tapos sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: Thanks for watching mga idol. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon for more updates. Thank you. Bye-bye.
1: Kapag walang jowa, makinig ng radyo. Kapag broken-hearted, lakasan ng volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuhan.
2: Radyo Bandera Katarman.

Kristo, sa musika, sa bahay at trabaho, isang radyo lang ang pinakikinggan niyo.

0: Kapag walang jowa, makinig ng radyo. Kapag broken-hearted, lakasan ang volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuhan.
1: Radyo Bandera Katarman.

ang lita at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawin na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayan. Bandera, sa pagbabalita, ihahatid ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikilingan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balansing tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. May may isang cup ng mangosteen, green coffee bean, Kasinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Cuyapano, ginseng, psyllium husk spirulina, kag vitamin C ng makapaayo sa atong lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. BFAD approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madabo pang ang mga balatian sa lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. BFAD approved.
1: Halina dito sa Easy a Dry Goods Store.
2: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man o retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
3: ECR Dry Goods Store.
2: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
3: ACR Dry Goods Store.
2: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store. Good.

0: at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
1: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
2: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
3: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
0: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly. All my ladies.
4: Aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabaraka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan off dita kada las 5:30 tutu balas 7:30 kada aga. Kaupod ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Wara iba si Papa Prince. Papa Prince sa programa nga Gising Norte didila sa Radyo Bandera.
5: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
6: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina ko. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
7: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
8: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
9: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre. Naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
8: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
4: Kabandera, gusto mo bang mag-alaga ng katawan sa natural na paraan? Subukan ang Doc Herbal Capsule. Pinagsama-sama ang mga herbal ingredients para sa overall wellness. Makatulong sa digestion, energy at immunity. Ligtas at madaling inumin. Doc Herbal Capsule. Kalusugan sa isang kapsula para sa araw-araw na lakas at sigla. Doc Herbal Capsule. Proteksyon laban sa dialysis patient, diabetes, gallstone, chronic renal failure, sexual enhancer, gout arthritis, high blood pressure, prostate enlargement, kidney stone, uric acid, cancer patient, insomnia, constipation, almoranas, health lower creatinine, menstrual bleeding, internal bleeding, UTI. Ang Doc Herbal Capsule ay mabibili sa Maxell Drugstore, ang butika ng bayan, Miharis Pharmacy Katarman, at Atlas Pharmacy Katarman.
10: Sa radyo, ibandera mo!
11: May ganap sa Sari-Sari Store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
12: Kapo si Amelia Imperial. 76 years old, ang Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mark Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung aking puso. Pero magsimula po ako uminom ng Mark Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay, Mark Cafe, brown rice coffee. Maganda po ito sa katawan.
11: Ang Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 Plus 1 Coffee Mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
13: Mga katropa, inid na inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame. Nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka. At syempre, may bonus ka pa. Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.

Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo.

0: Bandera 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
1: Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, Hepa A, Hepa B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
2: R-I-S-E,
1: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Mga kaibigan, kape lovers, handa na ba kayo magkaroon ng kakaibang kape na siguradong magbibigay ng lakas at kalusugan? Ito ang ating bagong-bagong strong and healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama ka dyan, kaibigan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay gawa sa 25 pinaghalong mga piling herbal na tunay na nakapagpapaginhawa sa ating katawan, lalo na yung mga taong on the go, kagaya ng mga call center agents, tatay, nanay, kuya, ate, na malimit na sa labas ng bahay at siyang naghahanap buhay para sa pamilya. Mga breadwinners. Tunay nga, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay naglalaman ng mga natural na sangkap tulad ng ginseng, turmeric, mangosteen at iba pa. Nagtataglay rin ito ng natural na antioxidants na tutulong sa pagpapalakas ng ating immune system. Araw-arawin lang ang pag-iinom nito at siguradong mas magiging malakas at malusog ka dito. Ito ang perpektong kape na magbibigay sa'yo ng masarap na lasa at dagdag na benepisyo sa inyong kalusugan. Kaya sa mga kapwa-kape lovers, itigil na ang pag-iinom ng simpleng kape. Ito na ang oras para simulan ang strong and healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Siguradong hindi ka magsisisi sa sarap at ginhawa na hatid nito. Kaya ano pang hinihintay mo? Simulan na ang pag-inom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 at isama mo na rin ang iyong pamilya at mga kaibigan. Tikman na ang kape na nagbibigay ng singla, ginhawa at malusog na buhay. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Ang kape na may puso sa bawat tasa. Tandaan, sa Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1, buhay mo'y mas masaya at malusog. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay available na sa mga leading supermarkets, butika, drugstores na malapit sa inyong mga lugar. Kaya huwag palampasin ang pagkakataong ito. Bili na at tikman ang timplang tunay na nakakaginhawa at nakapagpapasigla ng buong pamilya. Tumawag na sa aming kalusugan hotline, 0920-929-6657 and 0951-623-0455.
3: Ramdam na ang kagalingang ibinibigay ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa buong Pilipinas. Iba't ibang uri ng karamdam, iba't ibang uri ng pamumuhay, mayaman man o mahirap, matanda o bata, nakakaranas na ng kagalingan, lakas at proteksyong pangkalusugan.
4: Sir, magdala po. Dati pong taga-Cavite. Saan po? Nasa negosyo
5: si George, kayo sa po ito ng implantation.
6: Sir, ang Pakloban City.
5: Si Alvin lang, barangay Santa Cruz.
6: So, sa Inga Sampson po.
7: Lahat ng mga tumingin na kayo at tikman nyo ang rice cookie na sarap. Ang sabi ko sa kanila, pili lang sila ng rice cookie kasi maganda sa pakiramo na.
6: Sana po, mag-try po sila ng umulim ng rice cookie para maramdaman po nila yung nararamdaman ko ngayon.
8: Para kung mga kasangkayan o mga kakilala o mga kasikuwaray, mag-try na ito no, para magpadayin na ninyo ka, upahin niyo panlawas. Kung sa mga kaubanan ako sa Visayas Country, dito sa train na mo, suwain na ninyo pag inyo mo rice coffee mix para sa inyong mga mayong panlawas. Upadayin na mayong panlawas.
9: Sa lahat pong nakikinig, kung sino man po kayo, ako na subukan ko na ang rice coffee. Lahat ng laboratory ang naging normal na. Kaya kung sino man kayong nakikinig, subukan nyo ang rice coffee para maranasan din ninyo kung kayo ay may mga sakit. Kasi ako, naranasan ko na rin Yung mga lamp po, okay na siyang lahat.
1: Di na may kakaila.
3: Rice Coffee Mix Herbal Coffee na
1: ang nangunguna.
3: Pinagkakatiwalaan.
1: At ang

0: mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy!
1: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating baladudunan ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Inyo pong napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao. Sa iba't ibang impilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating namang Facebook page, Rice Coffee Mix, at sa ating namang Facebook account, Rice Coffee. Kaya ito naman po ang ginagawa ninyo sa mga oras na ito, mga kaibigan. Tara na at magkwentuhan na tayo. Kasama po naman ang inyong lingkod. Ako po naman si Kuya Boy. At bukas na po ang ating po namang numero. 0969-226-9623, mga kaibigan. Yung ating po namang numero na pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating programa. At tayo po ngayon ay magkwentuhan na naman patungkol po naman sa inyong mga karanasan sa pag-iinom ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1, Rice Blanche Herbal Capsule, Rice 3-in-1 Kojic Soap, at ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. At eto na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan.
2: Yes po, good afternoon po.
1: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
2: Yes, ako po si Maribik Magalaban. Sir, tatanong lang po namin kung saan po nakakabili ng rice coffee.
1: Saan po
2: dito
1: kayong...
2: po sa Binyan. Binyan, Laguna po kami.
1: Laguna.
2: Binyan, Laguna po.
1: Apo, wait lang po, nanay. Ha? At ilang taon na po kayo, nanay Maribik?
2: Ano po, 57 po ako, pero yung asawa ko po, 62 years old.
1: Okay po. Sige po, Ma'am Maribik, wait lang po. Ha? Titingnan po natin dito sa ating po namang listahan kung saan tayo pwede makabili ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 dyan sa Laguna. Paano nyo po nalaman yung ating po namang Rice Coffee, Ma'am? Hello po.
2: Nakikinig po kasi yung asawa ko sa radyo ngayon, okay 87 po. Point ano, kaya sinulat ko po yung number nyo.
1: Salamat po, maraming salamat po. Nanay, dyan po, Nanay Maribik, dyan po sa Binyan, makabibili po tayo ng ating rice coffee dyan sa Murang Gamot Drugstore, Med Ali Pharmacy, Laurito Pharmacy, at sa St. Andrew Pharmacy. Lahat po yan sa Binyan.
2: Ah, okay. Sa Med Ali po.
1: Med Ali, Laurito.
2: Med Ali. Ano nga po ulit yung dalawa?
1: Laurito Pharmacy, St. Andrew Pharmacy, at Laurito sa Murang Gamot Drugstore.
2: Ayun, Murang Gamot Drugstore. Apo. St. Anthony. Opo, dito lang po
1: St. Andrew. St. Andrew po.
2: Opo. Okay po.
1: St. Andrew po. Sa paghahanap po
2: Saint
1: ng ating...
2: Andrew.
1: Yes po. Sa paghahanap po ng ating rice coffee, Ma'am Maribik, hanapin po natin yung tamang produkto po natin. Nasa kulay gintong dilaw na karton. Nakalagay po yung ating rice coffee, Ma'am. Nasa kulay gintong dilaw na karton. At ang spelling po nito ay R-I-S-E. Okay po.
2: Okay,
1: R-I-S-E po.
2: Okay, S-E,
1: okay.
2: Po.
1: Kasi hindi po ito bigas.
2: Opo.
1: Opo. Okay po.
2: Opo, opo. Ano po ang nito, Sir Eric? Pas po ba o before?
1: Kahit po.
2: Once ano lang po ba? Once a day lang po ba?
1: Ma'am, mas maigi po.
2: Anytime, pwede po.
1: Yes, anytime po. May laman o wala, yung inyo po namang tiyan, okay lang pong uminom ng ating rice coffee. Wala pong magiging side effect. Wala pong magiging overdose dahil herbal po yung ating produkto. At the same time, kahit po ilan, pwede po ninyong inumin. Mas marami po, mas maganda. Sa isang araw, kahit po ubusin po ninyo yung isang box ng ating rice coffee sa isang araw, wala pong problema.
2: Okay po.
1: Okay po.
2: Ano po isang box, sir?
1: Ang isang box po ay ang SRP.
2: Sige po, dito na lang po, sige.
1: Opo, ang SRP po niyan is 180 pesos lang per box. Okay,
2: okay
1: po?
2: Okay po, sige po, maraming salamat po. Opo, opo, salamat
1: balitaan
2: po
1: ng
2: marami.
1: Sige po, bibili na po kami. Balitaan niyo po kami kapag kayo po ay umiinom na ng ating rice coffee, lalo na kapag meron na pong mga nararamdamang pagbabago sa inyong kalusugan, balitaan niyo po kami dito sa ating programa.
2: Okay po, sir. Sige po.
1: Maraming salamat
2: po.
1: Mabuhay po. God bless po.
2: Ito?
1: Si Kuya Boy. Si Kuya Boy po ito,
2: okay.
1: Ma'am. Si Kuya Boy.
2: God bless po.
1: Thank you very much po. Maraming salamat. God bless po.
2: Okay po. Okay po.

0: Okay po. Salamat po ulit. God bless po.
1: God bless po. Thank you very much. Ayan po mga kaibigan, si Nanay Marivic ng Binyan, Laguna mga kaibigan. At magsisimula na rin uminom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 and 1 plus 1. Ayan si mga gustong magtanong, patungol po naman sa ating produkto mga kaibigan, kung saan po ito mabibili. Ito na yung pagkakataon po ninyo mga kaibigan na malaman kung saan po ninyo pwedeng puntahan para kayo po yung makapagsimula na ng pag-iinom ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 and 1 plus 1. Naman, ano naman po ang ginagawa ninyo sa mga oras na ito mga kaibigan? Kung kayo po ay nakikinig sa mga oras na ito, tawag po kayo, another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
2: Hello po.
1: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
2: Ay, si ano po to, taga Iloilo po kami sa San Enrique, si Connie po.
1: Connie, okay, ng Iloilo. Okay po. Nanay Connie, opo. Ilang taon na po si Nanay Connie?
2: 58 na po.
1: 58, opo. Kayo po, Nanay Connie, umiinom na ng ating rice coffee?
2: Gusto ko po subukan, pero hindi ko po makita. Eh. Walang mabili dito sa amin, sa San Enrique.
1: San Enrique, Iloilo. Sige po.
2: Opo.
1: Nanay, eto po, tingnan natin kung saan po tayo pwede makabili ng ating po namang rice coffee. Diyan po sa Iloilo. Paano po ninyo nalaman yung ating rice coffee, Nanay?
2: Ay, gabi-gabi po ako nakikinig po sa istasyon niyo po.
1: Thank you very much.
2: Gabi-gabi.
1: Opo. Napapakinggan niyo po ba yung mga testimonya ng ating mga kababayan na natutulungan na po ng ating rice coffee?
2: Opo, lahat po. Naririnig ko po. Kada gabi po nakikinig ako.
1: Opo. Ano po yung mga iniinda po ninyong karamdaman ngayon, Nanay?
2: Yung sa akin kasi po, may high blood din ako. Tapos mga UTI din po. Mm-hmm. Tapos may rayo din po ako. Masakit din mga tuhod.
1: Mm-hmm. Opo. At kayo po ba yung iinom ng ating rice coffee mismo?
2: Gusto. Hindi ko pa po natikman kasi hindi pa kami nakabili dito. Raya namin.
1: Opo.
2: Walang tinda. Walang nagtitinda.
1: Sa Iloilo? Sa saan nga po kayo?
2: Sa Enrique po. Malapit sa Pase.
1: Okay po. Iloilo. Wait lang po. Tinitingnan po natin dito sa ating po namang listahan. Diyan po sa Iloilo, Nanay, pwede kayong makabili ng ating rice coffee sa Aldeguer, Anilao, Banate, Barota, Kabatuan, Kalinog, Dumangas, Dumarao, Gimbal, Iloilo City, Haniway, Haro, Lambunao, La Paz, Leganes, Mandurriao, Miagao, Molo, Nuevo, Pasi, Pavia, San Joaquin, Santa Barbara, Tigbawan, Saraga. Saan po kayo malapit?
2: San Enrique po, malapit kami sa Pasi po.
1: Pasi. Okay po. Diyan po sa Pasi po, Nanay, pwede kayong makabili ng ating rice coffee diyan sa Hervas Drugstore.
2: Hervas po?
1: Apo, Hervas Drugstore po, Nanay.
2: Sige po, subukan ko po. Hanapin ko na lang, sir.
1: Yes po. Apo. Nanay, sa paghahanap po ng ating rice coffee, lagi po ninyong tatandaan yung lagi kong sinasabi. Ang spelling po ng ating rice coffee ay R-I-S.
2: R-I-S-E po.
1: Apo, kasi hindi po ito bigas. Nasa kulay gintong dilaw na karton.
2: Opo, opo, sir.
1: Okay po, Nanay. O, basta...
2: Sige, hanapin ko, sir.
1: Opo, tandaan po ninyo yun para hindi kayo magkamali kasi masasayang yung pera po ninyo at baka mawalan kayo ng gana kapag nagkamali kayo. Sayang naman po kumbaga lilipas yung panahon, Nanay, na hindi po ninyo matutugunan yung problema po ninyo sa inyong kalusugan. Kaya tama dapat po yung ating produkto na hanapin ang spelling po, R-I-S-E, Rice Coffee Mix. Herbal Coffee 14 in 1 plus 1 nasa kulay gintong dilaw na karton.
2: Opo, sir. Sir, ano ba yung isang box? Sir, nakalimutan ko yun.
1: Yes.
2: Di ba nasa box yun?
1: Yes po. Nasa isang box po yan, 10 yung laman. Nagkakahalaga po ng ang SRP po niya, Nanay, is 180 pesos lang per box.
2: Ay, okay, sir. O, mura lang din pala.
1: Yes, murang-mura po yan, Nanay. Kapag kalusugan yung pinag-uusapan natin, napakamura po niya, Nanay. Nanay, balitaan niyo po ako kapag kayo po ay nakabili na at umiinom na ng ating rice coffee. Lalo na po kung meron na pong pagbabago sa inyong kalusugan para maibahagi din po natin sa ating mga kababayan.
2: Opo, sir. Kasi tinuwa ko talaga yung
1: lang business. Opo.
2: Talaga
1: tumawag
2: sa inyo.
1: Yes, thank you very much. Tsaka Nanay, maraming salamat po sa pakikinig po ninyo gabi-gabi sa ating programa. Thank you very much po, Nanay.
2: Opo, sir. O sige sir, thank you din po. God bless.
1: Salamat. God bless po sa inyo nanay at mag-iingat kayo. Mabuhay po kayo. Asahan ko po yung tawag po ninyo muli. Salamat.
2: Opo, opo. Opo, thank, sir boy. Thank you. Opo.
1: Thank you very much po. Maraming salamat. God bless po nanay. Thank you po.
2: Bye-bye po.
1: Ang kaibigan si Nanay Connie ng Iloilo. Sige po mga kaibigan. Yes, tayo po yung napapakinggan, Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya po, iba't ibang mga tinig po ng ating mga kababayan ang inyong pong napapakinggan. Sa lahat ng mga kababayan po natin all over the Philippines, mga kaibigan, yan po yung napapakinggan po natin. Sila po yung mga umiinom na ng ating rice coffee. Patuloy po na natutulungan ng ating po naman produkto, mga kaibigan. Kaya mas maigi po na ngayon pa lang ay umiinom na po kayo nito. Sabi nga natin, ito po ay hindi lang para doon sa may mga karamdaman at hindi lang po doon sa mga matatanda. Mga kaibigan, pwede rin po ito sa mga bata. Ano po? Para maprotektahan po naman yung kanilang kalusugan. Huwag na po nating antayan na magkaroon muna tayo ng karamdaman bago po tayo uminom ng ating rice coffee. Ngayon pa lang na maganda pa yung kalusugan po natin, mas maigi po na isecure na po natin yon. Ibig sabihin, kapag tayo po ay umiinom ng ating rice coffee na tayo po ay maganda yung kalusugan, nasisecure po natin yung ating po namang kalusugan na hindi na po pasukin pa ng iba't ibang uri ng mga karamdaman na pwede po magpahirap po naman sa atin at pwedeng kumintil ng ating buhay, mga kaibigan. Cleansing po yung ginagawa ng ating rice coffee, mga kaibigan. Tagapaglinis ng ating po namang katawan. Ibig sabihin, lahat po naman ng mga impurities, mga toxins na nandyan po sa loob ng ating katawan na pinagmumulan ng iba't ibang uri ng karamdaman, yan po yung tinatanggal ng ating rice coffee. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello po, magandang kalusugan po. Hello? Hello po, magandang kalusugan. Hello po. Naputol. Sige po mga kaibigan, kung may mga katanungan po kayo tungkol po naman sa ating produkto, mga kaibigan, itawag niyo po yan sa 0-9-6-9-2-2-6-9-6-2-3, mga kaibigan, yung ating po namang numero na pwede po ninyong tawagan dito sa ating programa. Again, 0-9-6-9-2-2-6-9-6-2-3, mga kaibigan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
3: Hello po.
1: Yes po. Magandang kalusugan po. Sino po sila?
3: Sorry po niya po. May itatanong lang ako.
1: Ano pong pangalan po ninyo?
3: Nanay Jessie.
1: Nanay Jessie. Okay po. Taga saan po kayo, Nanay Jessie?
3: Libanan.
1: Ah, Libanan. Si Nanay Jessie. Okay po. Nanay Jessie, sige po. May tanong po kayo. Go ahead.
3: Kung ako saluin yung 21 sa kayong ano, yung 41.
1: Kung pwedeng?
3: Paghaluin.
1: Pwedeng, pwede po nanay. Wala pong problema. Wala pong problema nanay. Pwede niyong paghaluin yun. Nagawa ko na rin yan nanay.
3: Pa?
1: Nagawa ko na rin. Nagawa ko na rin yan. Pinaghahalo po naman yung 14 opo, in 1 plus 1. Opo.
3: Ano nga po pala yung ibinagdag yung ingredient doon sa ano, doon sa 15. Ang natatanang kasi meron yung sinabi mong ano pala yan, garlic at saka lagundi. Ano po po yung
1: Ah, hindi ko po nasabi yun, nanay. Baka po, hindi, kasi nanay, ang mga, nandyan naman po nanay, makikita nyo naman po sa ano sa karton ng 25-in-1 yung mga ingredients ng ating rice coffee mix herbal coffee 25-in-1. May dagdag po yung 10 additional na mga herbal ingredients. At yan po nanay ay hindi po inilagay lang dyan para gawing 25-in-1. Yan po ay pinag-aralang maigi din ng ating po namang kumpanya para po naman maging mabisa rin po yung katulad po ng ating rice coffee mix 14-in-1+1.
3: Wala po yung binibili ko.
1: Ano po yun?
3: Kasarap pa na ako.
1: Nanay, medyo malabo po kayo.
3: Ano? Kasi po po yung sabi ko, yung na napapaitan ako ng lasa nung 25-in-1.
1: Oh.
3: Tapos ngayon, parang nasasarap pa na ako. Kasi marami po. kayang ubusin yung isang simsaan
1: nila hatid to. Nanay, kasi po yung ating 20 kasi po yung ating 25 in 1 eh sinadya po talagang maging strong and healthy po yan para doon sa mga mahilig talaga magkape. Yan po yung sa Japong ginawang strong, yung atin po naman 25 in 1 at healthy.
3: Kasi parang nananawak doon sa pulsing kasi mag-apag ng taong doon umiinom.
1: Tama. Ako din po, ginagawa ko rin po yun. Pinagahalo ko po. Inuubos ko talaga yung isang sachet ng 25 in 1 at yung isang sachet po naman ng 14 in 1. Pinagahalo ko talaga. At yun po yung iniinom ko, nanay.
3: At saka pag nag- sinasabay
1: ko namin
3: sa kanin, sinasabaw ko.
1: Tama yun, pwede rin po yun. Sabaw natin sa kanin. Maigi din po yun. Ang importante po ay umiinom tayo araw-araw ng ating rice coffee. Kahit po anong sa anong paraan, basta umiinom tayo ng ating rice coffee, kahit isabaw po natin yan sa kanin. Marami din tayo sa ating mga kababayan ang ginagawa po niya, nanay.
3: Okay. Tumalakas lalo ang
1: tawang
3: ko
1: nung hininom ko. Tama po, nanay. At sana po ipagpatuloy po ninyo yung pag-iinom ng ating rice coffee. Opo.
3: Mahal.
1: Opo, may dagdag po yan kasi may dagdag pong 10. Medyo mataas-taas po yung presyo niyan dun sa ano. Pero ano lang naman. Tama lang naman, nanay. Tama lang naman. Kung sabi ko nga, kung pag-uusapan natin ay yung kalusugan, eh tama-tama naman po. Wala pong problema doon.
3: Kasi kuya ko yun ako.
1: Ano po yun, nanay? Ano po yun? Medyo malabo po kayo.
3: Okay lang po. Noon, may naitatabi akong pera nung hindi ko pa nakikilala si Ralph Tupi. Ngayon, wala na eh. Ang naitatabi ko.
1: Yung kalusugan. Yun yung pinaka-importante doon, nanay. Kasi kung tayo po ay may mga karamdaman, wala, yung pong tinatabi po ninyo, eh talagang mas lalo pa pong... maghahanap pa rin po kayo ng iba kapag tayo po yung may mga karamdaman. Mas maigi na po yun na kahit po wala tayong naitatabi, basta maganda yung ating kalusugan, okay lang po yun, nanay.
3: So, kaya sabi ko kahit wala akong naiipon siro, basta
1: maganda yung kalusugan po natin. Tama po yun, nanay. Tama po yun. Kalusugan po ay kayamanan din. Kalusugan po natin, magandang kalusugan po natin ay kayamanan din po natin, nanay.
3: Ay, opo. Talaga, kuya po yun.
1: Yes. Yes.
3: No, rice cooking 21. Yan ang binibili ko. Kasi parang
1: nakakain
3: ako dun sa parang nalakasingga
1: yung
3: ano eh. Pero okay naman yung ano.
1: Yes, okay naman. Apo. Tama po yun, nanay. Nanay, saan nabili dyan sa Limanan?
3: Ah, okay naman po.
1: May, ano po, hindi po nauubusan dyan sa Limanan?
3: Ah?
1: Hindi naman nauubusan ang ating produkto, nanay, dyan sa Limanan?
3: Naman po, kasi bibilang
1: ko sa tindahan kay Archie,
3: hindi
1: doon ako.
3: Kasi nga, 25
1: dito ako bumibili kay Archie sa Dragon. 5 million. Kasi tingi-tingi lang. Opo, tama yun. Kasi medyo mahal nga si Kuya Boy. Kaya 3, 5, ganun. 3 niya po naputulan. Okay po, nanay. Okay lang po yun. Basta sabi nga natin, para sa ating kalusugan, basta wala tayong mga karamdaman, okay po yun.
3: Ako nga kuya, wala na yung namamanhid din, nawala na.
1: Nawala na yung mga pamamanhid po naman ng inyong po namang mga kamay, paa?
3: Nawala na yung tinutusok-tusok nga yung kamay ko, yung paa.
1: Mm-mm.
3: Lahat.
1: Okay po. At least nanay, kuya. At least nanay, maganda po yung epekto po sa atin. Yung po yung importante doon, maganda sa kalusugan natin. Yung po yung pinaka-importante doon.
3: Okay.
1: Sige po. Nanay, maraming salamat. At napakinggan ko na naman yung boses po ninyo. Maraming salamat po sa inyo, nanay. Nanay. Salamat po. Ayun. Yeah, medyo ano lang, nagtataka lang ako. Kasi pag dito lang sa kamarin ni Sir, medyo wala. Pero pag sa labas, mas maganda yung reception nila. Anyway, sige po. Tawag po kayo mga kaibigan sa 0969-226-9623 mga kaibigan. Yung ating po namang numero na pwede po ninyong tawagan dito sa ating programa mga kaibigan. Tawag po kayo.

0: Dawag-dawag po mga kaibigan sa ating po namang numero sa ating programa para magkaroon tayo ng pagkakataon na maibahagi po naman ang inyo po namang mga katanungan, ang inyo po namang mga testimonya dito sa ating programa. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello po.
1: Hello po.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Ang bakuha po pala si Leia Perez Libar.
0: Taga saan po tayo, na, ma'am Leia? Saan po?
1: Mindoro po.
0: Mindoro, okay po. Ilang taon na si Leia?
1: 18 po.
0: 18, okay. Anong may paglilingkod ni Kuya Boy sa iyo, Leia?
1: Yung ano, rice coffee po.
0: Ah, yung rice coffee po, ano po yun? Ano pong about sa rice coffee?
1: Saan po pwedeng nakakapagpagaling po yun? Pwede po ba sa may sakit po sa puso?
0: Apo.
1: Saka po sa sakit po sa baga?
0: Yes po, nakakatulong po kapag ito po yung tuloy-tuloy nating iniinom. Basta tuloy-tuloy po nating iniinom. Sino yung iinom ng ating rice coffee?
1: Ako po.
0: Okay. Sige. Ano pa yung tanong mo?
1: Saan po nakakabili po nun?
0: Saan kayo sa Mindoro?
1: Bungabong po.
0: Bungabong. Mindoro. Teka lang ha. Oriental Mindoro ba yan? Occidental? Hello?
1: Hello po.
0: Saan po ba yan? Occidental or Oriental?
1: Oriental po.
0: Okay. Diyan sa Bungabong, pwede tayo makabili ng ating rice coffee diyan sa Paul Inam Drugstore, Farmacia Gloria, Butika ng Bayan, Farmacia Remy.
1: Okay po.
0: Diyan sa Bungabong. Yun yung mga nabanggit kong mga butika na pwede natin puntahan para makabili tayo ng ating rice coffee. Hanapin lang po natin yung tamang spelling ng ating rice coffee, R-I-S-E. Nasa kulay gintong dilaw na karton.
1: Sige po.
0: Okay po.
1: Okay po.
0: Maraming salamat po. Thank you very much po. Mag-iingat po kayo. God bless po. Maraming salamat. Ang ibigan, dyan na po nagtatapos ang ating po namang programa. Maraming salamat po naman sa inyo. Hanggang sa muli po naman, na pagsasama-sama po natin sa ating maladudunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating po naman mga kasamahan, mga punong abala, ang ibigan ito po naman ang inyong lingkod. Ako po naman si Kuya Boy. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
2: Idilita po ito ng mga plan po.
0: Nanay, kayo po ay umiinom na ng ating rice coffee?
2: Ay, naka-anim na po akong access, pero dumating ang pagkakataon na naubusan ako ng budget. Di ngayon, bumalik po ako sa ordinaryong kape. Alam niyo po, ang dami ko na ngayong nararamdaman na sakit. Yung sisikmura ko, yung pag-iihi ko lalo ngayon ako. Mapanghi kahit kaihi ko lang. Saka, sumakit na naman uli yung katawan ko, tapos yung ulcer ko, tapos hindi naman ako makatulog.
0: Naniniwala apo na kayo sa sinasabi ko na dapat po tuloy-tuloy yung pag-iinom ng ating rice coffee?
2: Nga. Sabi ko sa apo kong 17 years old, gagawa tayo ng paraan palagi para hindi na tayo mawalan ng rice coffee.
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1.
4: Sa mga taga-Tamban, Tinambak, Siruma, Bumbon, Magaraw, Kalabanga, Yao na Digo.
5: Balita at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawin na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayan. Bandera, sa pagbabalita, ihahating ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalamang sa komentaryo, matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko, balansing tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at servisyong totoo. Radyo Bandera.

0: Mark Choco. Chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
5: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
6: Manghihigala, ani ana ang the most healthy coffee. Best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape. Bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini ug halal approved.
7: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka active ingredients sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Riabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer ug ang kape nga mo'y nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
6: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilana, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ni nanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
8: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
6: o kontak sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix.
9: Halina dito sa Easy or Dry Goods Store.
10: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
11: ECR Dry Goods Store.
10: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
11: ACR Dry Goods Store.
10: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron ako ng finance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila. Pagkatapos kang isa, yun na naman isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak. At bukas 24 oras, handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: Pakiramdam mo ba'y madalas kang bloated, mabigat ang tiyan, o kulang sa enerhiya? Subukan ang Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix. Pinagsamang herbal ingredients na makatutulong sa cleansing at mas magaan na pakiramdam. Plus may stevia na, kaya swak sa panlasa. Simula ng araw na magaan ang pakiramdam at masigla ang katawan. Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix.
4: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
5: Heto ang pinakabago,
6: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
7: Wow! May bago na namang Best Cafe!
5: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
7: Wow! Gusto ko yan!
5: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
7: Nice! Walang asukal!
5: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
7: Pampasexy!
5: Pampamacho!
7: Pampahealthy!
5: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
7: Perfect!
5: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
8: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
9: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
8: Tama. Red Horse Beer. Sana. Suli.
10: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
11: Drink response.
12: Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
13: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibang

0: Radio Bandera
1: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong tahos sa puso. Radio Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
2: May mga kwentong hindi kayang itago. May mga luhang naghihintay ng makikinig. At may mga pusong naghahanap ng pag-asa. Dito, bawat damdamin ay may halaga. Bawat kwento ay may saysay. At bawat puso ay may tahanan. Ito ang programang magpaparamdam na hindi ka nag-iisa. Bandera Heartline. Bandera Heartline. Bandera Heartline. Saan ang bawat tibok ng puso ay may kwento. Bandera Heartline. Kasama si Papa Prince.

0: Bandera Heartline.
1: Bandera Heartline.
2: Ang pagluha ko'y huwag mong intindihin.
0: Oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, sa alauna 19 na po ng pagkahapon, mga kabandera. Oras sa atin po yan sa inyo ng Best Cafe Green. Ang kaping ura palpitation ng dermaslom sa iyo surok-surok. Mapapalit na sa ngatanan ng mga pharmacy dili sa buntong San Catarman. At syempre, kaupad gihapon nato ng San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Gumagalaw yung mic ko, umiikot. Anyways, makakasama nyo po si Papa Prince sa loob po ng dalawang oras. Alauna.

0: hanggang alas 3 ng pagkahapon. Dito lamang ho yan sa radyong hindi number 1 pero lagi mong tinututukan. 88.1 Radyo Bandera Katarma. Basta radyo, ibandera mo sa programang Bandera Heartline.
1: Bandera Heartline. Bandera Heartline.
0: Simulan nyo na magparamdam mga kabandera dahil ito na si Papa Prince, nagpaparamdam na sa inyo. Kasi buti pa nga ako nagpaparamdam pero kayo hindi na. Buti lang daw Papa Prince, yan lang yung naaabot mo kasi yung jowa niya daw hindi na nagpaparamdam sa kanya. Parang hindi na daw masaya. Ano ba yan? Ang dami yung mga problema sa buhay, pati ba naman sa pag-ibig, problema pa din. Ako nga din, ganun din yung problema ko. Pero, eto, bumabangon pa rin, di ba? Lumalaban sa hamon ng buhay. Huwag kang mag-alala, pag-ibig lang naman niya. Ika nga sabi nga nila, mas marami naman daw dyan eh. Marami namang mga babae. Marami na ba ng mga lalaki na pwede ninyong mahalin, di ba? Hindi lang naman daw sila nag-iisa. Kayo talaga. Mahilig kasi kayo sa mga ganun-ganun eh, mga kabandera. Ginigigil nyo ako. Tapos, iiyak-iyak. Iniwan ako ni ganito, ni Berto. Hindi na ako mahal ni Charmin. Tsaka ni Vanessa, iniwan na nila ako. Anyways, mga kabandera, makulimlim na paghahapon po sa inyong lahat. Sa lahat po ng mga nakaantabay sa mga oras na ito. Sa kanila mga pedicab, tricycle driver, van driver, bus driver. Sa lahat mga pampaserong sasakyan dito po sa bayan ng Katarma. Magandang hapon po sa inyong lahat, ha? Oo, bangin, diri pa kam nakila siya na in-istorya di sa iyo at tubangan. O saan iyo mga radyo, mga kasangkayan ko sa kahanginan. Ito po si Papa Prince. Yung papa mo na, Prinsipe pa. Alright! O siya, mag-comment na kayo dyan. Mga gustong magpabati ngayong hapon sa programang Bandera Heartline. Ako, gustong-gustong yung mga nagbabatian tayo eh. Gustong-gusto ko yun mga kabandera. Kayo, gusto mo ba? Sino na naman yung mga nag-aabang para sa kwento natin na ngayong araw ng Biyernes, ha? Partida. Akala ko hindi ako makakauwi. Pero uuwi tayo mamaya, mga kabandera. Sana nga lang hindi umulan, no? Kasi pagkakahapon na, oran, ano ba ini? Kasi may lakad si Papa Prince. Madali, paspas, halsol, halsol. Ang ating linya 0969071623 mga kabandera. Once again ulitin ho natin sa mga nagpipinakabungol-bungol, bisan diri mambungol. Alam ko mahilig kayo magpinakabungol-bungol. Alam ko 'yan, nararamdaman ko kasi naranasan ko din 'yan. Truth. True ko no. Totoo Papa Prince. Oo, wag ako. Yung mga pinagdaanan ninyo, pinagdaanan ko na rin. Yung sinasabing papunta ka pa lang, pabalik na ako. Pabalik na si Papa Prince. Ang layo, no? Hello po sa mga nakaantabay ngayon. Magparamdam na 0969071623. Hindi kayo nagparamdam, ibig sabihin, tao pa kayo. Pag magparamdam kayo, multo na kayo. Ewan ko na Papa Prince ngayon, tawa mala nakatama. Hello, magandang hapon sa mga taga XHR. Baliktad yard. Hello, magandang hapon kay Josephine Pajardo. Maupay nga kulop, DJ. Maupay man nga kulop sa imo, madam. How are you to find me?
1: Better heart line.
0: Wala, tinignan na dumaan ka lang daw sa wall. Ganun lang ba? Anyway, sa anong gagawin ninyo mga kabandera kung sakaling nagmamahalan kayo pero total, ha? Total ang mga magulang ninyo. Napapaaray ka talaga nun, mga kabandera. Diba? Nagmahal ka ng isang tao o nagmahal ka ng isang babae pero ayaw ng mga magulang mo sa kanya. Anong gagawin mo? Kasi related dito yung kwento natin. Sino nga yung sender natin ngayon? Ay, si Francis pala, si Francis. Kala ko si Francis Magalona. Francis lang pala ito, mga kabandera. Si Francis. Si Francis nagmahal. May minamahal siyang babae, kaso nga lang, hindi siya bet ng kanyang magulang. Paano yan? Anong mararamdaman ninyo mga kabandera kung sakaling kayo yung nasa sitwasyon ni ano, ni Francis? Magdadabog ka ba? Sisigawan mo ba yung mother mo na hindi pwede? Mahal na mahal ko si ano, ganito. Hindi pwede na paamo, imo pag binot-buutan, ha? Kaya ako inikasing-kasing. Sabihin na, okay, kayo nagpaluwa, nagpaluwala. Kayo yung nagluwal sa akin. Kayo yung nagpalaki sa akin, pero hindi nyo kaya o hindi nyo pwedeng diktahan ang aking puso. Ah! Hindi nyo pwedeng diktahan kung sino yung nagugustuhan ko. Tama? Tama, Ronel? Tama ko, no. Watching from Calamba, Laguna. Oh, talaga. Thank you so much. Maraming salamat. At dahil dyan, meron kang aray ko. Hello po, Papa Franz. Good afternoon. Mula yan kay Ronel. Hello, Ronel. Kumusta naman yung paghahapon mo ngayon? Okay ka lang ba? Nakatulog ka ba ng maayos kaninang umaga? O, hindi ka na nakatulog dahil nagising ka ni Papa Prince sa Gising Norte? Ito pa naman, pag nagra-radyo daw to, halos maruba ako ng irabalay. Kaya pati ang iyahiripin, napakomment didi. Kaya nakabati. Oh. Wala kay Gina Tubino Tamayo. Aray mo! Aray mo, pakaka! Tama yan ko, Papa Prince. Oo, kasi abangan yung kwento natin mamaya. Ha? Mga kabandera, hindi rin mamati, bungol. Pwede ka ba naman sinakabati nga bungol, di ba? Natura, pag hindi ka nakabati, bungol ka. Limpyuhin ang talinga muna. Hala na, hala kay, hindi rin pamangkit nagtitikang. Uni na pa man ini. Wala mo na kita, greetings. So, sa iyan na, bati ay muna. So, mag-comment ang karayong mag-comment. Tumawag ang karayong magtawag. Ha? Mga kasangkayan ko sa kahangina, pinakabungol-bungol. Come on, dito. Shoutout nga pala kay Gina. Si Gina Tamayo. Sabi ni Jennifer Mendez, gandang hapon, Papa Prince. From Bulonoy Mendez, sa pa-shoutout naman sa lahat po ng mga taga Himarubay Cervantes, Catarman, Northern Samar. Talaga? Magandang hapon ho sa inyong lahat dyan. And of course, hello po kay Heli Tubalias. Sabi niya, hello, good afternoon, shout out. The Ryan family of San Roque, Northern Samar. Magandang hapon. Ha? And of course, dagdag pa ni Ronel. Sabi niya, syempre naman, Papa Prince, para love, may pagkalat natin yung maganda mong boses. So talaga, oh my God. Pero Ronel, nararamdaman ko mas maganda yung boses mo. Kaya bumili ka na ng SIM card para makatawag ka dito. Ang ating linya, mga kabandera, once again, 0969-0716-213, ha? Mga kabandera, oh! Aray ko! Ay, sabi naman ni, ano, ni Madam Jeg, sino to? Abanis, ha? Sabi ni Abanis, ni Ma'am Jeannie Abanis, sabi niya, pa-shoutout po, Papa Prince, sa mga kapatid ko dyan sa San Jose, Northern Samar, si Charlie, Diniega, pati na ako, no, sa mga pabangkin ko, si Chacha, kasi si Chin Chin, ang ganoon mga pangalan, no? Akala ko nagre-request ka na ng Chacha. Oo, mahal na mahal ko kayong lahat, mga pamangkin ko dyan. Oh! Ako nang sasagot dyan, I love you too. Oo, hindi, paparating ko na lang yung sasabihin ng mga ano, ng pamangkin mo. Mahal ka din nila. Oh! Lalong-lalong kapag nalalapit na yung Pasko, mahal na mahal ka nila. Kasi siyempre, hihingi yan ang pamasko. Hello, shoutout sa mga taga St. Magella, Balay Paanakan, located at Makapagal Street, Barangay Mabolo, Kitarman, Northern Samar. And of course, batin na rin ho natin ito, mga laging nakantabay daw dyan sa mga taga Barangay Baybay. At kay Permi Kunukada Kulop, magkusog ko na era mga radyo dida nga naka 88.1 Radyo Bandera, Kitarman. Ugsugad man dida gihapon sa may Barangay Makagdas, Kitarman, Northern Samar, mga kasangkayan ko sa kahanginan. Oh, talagang sabi nga nila, hindi na mapigilan itong pamamayagpag ng programa natin. Aray ko. Ay, baka may magalit dyan, ha? Oo, huwag kayong magalit. Trabaho lang. Ano sabi ni Josephine Pajardo, Papa Prince, pa-shoutout naman. Ngadi ko nung sa Barangay Imelda Mondragon sa Family Marino. Ah! Hoy, speaking sa mga taga-barangay Imelda, ako gin papanawagan ang iyo barangay Captain Honorable Orlando Digia na kung pwede man mag-response po siya sa amo na message sa iya, no? Or bang na ibang account amo na na-chat. Oo, kung mayon man kam na contact, pwede ka mo mag-PM, di ka na sa page siya na Sky, si Sky Radio, na ano ba yun? Radyo Bandera, ha? Oo, kasi kailangan po yung makausap namin si Kapitan, okay? Papa Prensa, dahan-dahanin mo yung pagbigas ng number at kukunin ko. Talaga, interesado siya, oh. O siya, ito yung number natin na Ronel, 096. Sige, pagbibigyan kita, kumuha ka na ng papel at ballpen. 096-90-716-213. Once again, 096-90-716-213. In exact order. Once again, 0-9-6-9-0-7-1-6-2-1-3. An exact order. Maopay na patron sa Akbungto na higugmaon palapag mula kay Gina Tubino Tamayo. Uy, alam mo yung mga Tubino kamag-anak namin yan. Yes, oo. Kung hindi nyo na itatanong. O, kasi doon sa Palapag, dito sa amo barangay sa Bagakan. Mga Tubino nga. Shout out kay Dada Sharisa Tubino, asawa ni Bata Edgar Tubino. Oh, Edgar ba ito? Inad pala yun, inad o. Oh. Magkapatid lang naman sila eh. Wala naman kay Chupento, Chupento ha? Maupay nga kulop, Radyo Bandera Katerman. Arinas Victor, ano da from Irinasa. Oh, what is the correct pronunciation? Irinas o Irinasa? Victoria Northern Samar. Maupay nga kulo po sa iyong atanan. Hello po, good afternoon, Papa Prince. Shoutout ko no... Excuse me. Shoutout man ko no sa mga taga-barangay. Bye-bye, Purok sa is. Hello, magandang hapon. Oo, ang ating oras once again sa buong kapuluan ng Pilipinas, alauna 32 ng paggahapon, mga kasangkayan, dahil makulimlim ang paggahapon natin ngayon. Oo, alam kong gustong-gusto nyong magkape, ah, mga kabandera. Kaya tutok na dyan sa ating bago pa nga ni mga kasangkayan. Nanuinin sa ito, nangalimut malugod. Ang ating kinakape, tuwing umaga. Of course, di lang umaga, di ba? Tayong mga Pilipino, kilala tayo lagi sa pag-inom ng kape, mga kabandera, ha? Alam mo naman, pag umiinom tayo, bisan pa dito, nag-aaratak-atakan ko, ha? Nag-aaratak-atakan sudang. Di ba? Mga kasangkayan ko sa kangina, basta magkakapi kagod, magkakapi kagod. Anyways, tungod guys, speaking man sa kapihan natong ginero istoryahan, mga kasangkayan ko sa kangina, ay di maupay na lang, dahil nga rin sini, kung magkakape ka man la, hindi na kita sa pinaka the best nga kape. Ha? And bago pa nga ni, wala kita makukuha nga palpitation. Nga diri good maslom sa iyo surok-surok. Ano? Mga ang gisusugod nga best coffee green. Ang kaping ura palpitation der maslom sa iyo surok-surok mga sangkayan. Mapapalit ito sa katanan mga pharmacy diri sa bungtusan katarmayan. And of course, alayin man pag-share sining aton taramda, no? Sining aton programa kada kulop ang Bandera Heartline na kundiin mga kabandera, ginpapadangat ang mga bago pa nga ng mga ginagian nga paghigugma, o dahil paghigugma about liwat sa iyo pamilya, kung masama ka na iyo pamilya, no? Padara na, o igsurat na, ipadara din sa aton programa kada kulop, mandito Friday, Bandera Heartline na alauna, tubdob, alas tres, siton kulop. Of course, didi lamang, di ba, Tagalog waray na ko dito. Orang-orang jadi kang magpaka-intindi si Toy. Dito lamang huyan sa 88.1 Radyo Bandera Katarmay. Ay, hindi number one pero lagi mo ang tinututukan na sa radyo ay bandera mo. O siya, tinatanong ko kayo, mga kabandera. Ay, Ayan na naman sila, dumadagsa na naman yung comment. Wait lang, isa-isa lang muna, Bill. Good PM po, Papa Brands. Pa-shoutout naman, Han. O santanan nga akong mga kababaryo, Didi. Sa Barangay San Jose, Mapanas. Pa-play naman po sa kanta ni Freddy Aguilar na kanta na kahit hindi Pasko. O kamingaw, disin nga kanta. Sabi ni Ana Barida, o Barida o Barieda. What is the correct pronunciation? Idol, pangibati naman po sa mga kamag-anak ko dyan. Mga Digia family, Barida family nga.

0969-69079. Okay, itatype ko na lang dyan sa ating comment section para hindi ka na mahirapan. Ha? Mamaya sa ating commercial break. Anyways, musikahan muna tayo mga kabandera. Magbabalik pa rin po ang programa niya. Bandera Heartline, kaya kumapit ka lang. Kung ayaw mong kumapit, bumitaw ka na. Ito rin po si Papa Prince sa programang Bandera Heartline hanggang alas 3 ng paggahapon.

0: 88.1 Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo, i-bandera mo. Philippine Standard Time. It is now 44 minutes passing the hour of 1 o'clock in the afternoon. And that time checks brought to you by Gising Norte. Bandera Heartline. Anyways, good afternoon kay Lagrimas Morales, Gisli, sabi niya, Idol. Pabati naman sa barangay Sibunot Along. Ano daw? Barangay Sibunot Along? Ng Family Hiray. Hello po, magandang hapon sa mga Family Hiray dyan, sa mga taga-barangay Sibunot. Oh, saan po yan nabibilang, mga kabandera? Sa Lauang po ba yan? Sabi ni Anna Barida, sabi niya, Idol, nakalimutan ko sabihin na taga San Jose, Karangyan po ako. Sana po, lagi akong makabati dito sa radyo nyo, Idol. Patugtog ng kantang Iniwan by Night Luminda. Sige, hanapin ho natin yan. Sabi niya man ni Ronella, Papa Prince, nakuha ko na daw. Sige, thank you so much. Ha. Sabi niya, I love you. Oh, I love you too.
1: Bandera Heartline. Bandera Heartline.
0: Once again, sa mga gustong magano dyan, nasa na yung number natin, bumaba na. Basta kinoment natin, 0969071613 mga kamandera. Maupay nga Akulopli, what dira sa ECR Dry Goods Store, mga kasangkayan, nasa mga staff dida, no? Sa HXR. Sugad man dira sa 578-1911-12. Sa lahat ng mga nakantabay sa mga pickup driver, ha? At tricycle driver. Mga taga terminal didang always naka-tune in din sa aton tramdan sa ating programa. Magandang hapon ho sa mga bus, sa mga van na naka-tune in yan, ako maraming salamat ha. Habang nag-aantay kayo ng mga pasahero, mga kasangkayan ko sa Kanginan, tumambay muna kayo dito sa programa natin, Bandera Heartline. Bago pa nga ni diri ka man na diri masusubo, ikaw lang ang masusubo niya. Karasa. Shoutout sa mga taga-barangay Bangkiruhan. O siya, ito na yung tanong ni Papa Prince, mga kabandera. Ano nga yung gagawin ninyo kung sakaling kung may minamahal kayong tao pero tutol yung magulang ninyo? Mag-anano ka? Magwawala ka? Magpakamatay ka? Or ipaglalaban mo siya? Lalaban mo siya hanggang dulo. Sumagot kayo, hindi kayo sasagot. Is gan. Kasi gusto ko yung paparamdam kayo para hindi naman ako nagmumukhang tanga dito, kabandera. O si Jana, si Absent kahapon, sabi niya, tumutok ako Papa Prince kahapon, pero hindi ka nag-program. Ngayon ay nag-program ako, absent ka ngayon. Si Ronnie lang nandito, ha? Hindi, parang si Ronel kasi, magaling din to siya magbigay ng advice eh. Lalo kapag nangigigil siya. Pag nangigigil, iba yung nangigigil siya, gusto niyang kunin yung isang itlog ng lalaki. Pag yung lalaki yung maglalaki yung naglolo ko sa isang babae, di ba? Kahit naman sino, pag niloko ka, talagang mariringging ka, good, kung siya mariringging ka. Ay, maupay nga kulupliwat dida sa hinumduman ko nga mayon ngayon sa ato na mamati dida sa Airport Village, dida sa barangay Airport Village. Dako nga salamat kay, bago pa nga ni naiinggan nyo kamugihapon nga mamati sininga aton programa. Labi na good kay, mga chismoso good ka man. Mga chismoso kay, mahilig ka mamati sa mga stories ng iba. Mas mao pa ito nga, di dinala kang pamati. Sini nga itong Bandera Heartline. Kaysa naman ito magpinanchismis kam nga ito. Kaya ni, totoo talaga ini. Kaya ginsurat nga ni, nira nga ni. Basi man na kung bagaw pa nira. Basi man na makabatihan na mga tao nga karoyag makabati. Nga na ma-inspired kung ma-inspired man sira sa niyong story. Sabi niya, nakabili na talaga ako Papa Prince ng SIM card. Re-registered ko na lang. Mao? Walang iba. Kay hala, upaya. Upaya na lang, mahibaro ko pag register. Dati kasi wala na itong register, ano? Register ko na kay Iwas Iskam. So, mauta, ma'am sila sila pipinantik sa... Kuwang-kuwang na itong pagal-pagal.
1: Heartline. Bandera Heartline.
0: 1:49 ang ating oras sa buong kapuluan ng Pilipinas. Parang ang ganda ng boses ko pag mahinahon ako pag nagsasalita, no, kapatid. Parang sabi ba, uy, Papa Prince, grabe naman yan. Parang pag nagsasalita ka pa lang, parang natatanggal na yung ano ko, yung pasadora. No? Grabe naman yung sa pasador na yan. Bali, pasador is, ano yung pasador? Familiar sa akin yung pasador eh. Ah, yun yung tawag sa ano, ngayon napkin na kasi. Dati kasi mga pasador la ako na si Tunan Ngaran.
1: Bandera Heartline.
0: Oo, kasi si Six Year Aki nagsabi sa akin yan kasi dati daw gumagamit siya ng pasador. Ngayon kasi social na siya, gumagamit na siya ng model. Pero sa minsan sinasabi nga Papa Prince, ha? Ano kayo yung mas maganda? Modis o Whisper with Wings? Para daw ko no, maastig kayo, feel ko no niya, nalupada. Mandao. Sabi ni Roniel, huwag kang mag-alala, malapit mo na mapakinggan yung boses ko. Kunting tiis na lang, Papa Prince. Talaga nga naman, ano. O siya, dako nga salamat dida kay kantro ni Radyo dida na dagungdong. Diri nga siya radyo kay speaker ngayon. Abot niya, ako ko ni speaker, Papa Prince, abot ko no bewang. Okay? Sana all. Diri na itong speak, parang sound system na yun. Hain ba kam din dapit sa koan, sa Agustin? Ada kam sa highway or ato sa pinakagutat ka? Sa gigugutuki god, ano, mga kasangkaya. Sa mga taga-gamay, maupay nga kuan nga nanungaran sining kulop, ano? Kay may mga followers maliwat kita gihapon yung mga taga-gamay. Kumbaga, ato mga followers, nagwawaira ka. Garela mga taga-norte, pati isti. Isti, pati wisti, nakafollow liwat sa aton. Dako nga salamat sa inyo mga suporta. Mayon kita 38,000 in counting followers, ano? Legit and organic, ha? Oh, kaya naman walang bago panganin, walang humpay na pasasalamat sa iyo mga suporta nga gikusugi. Mas makusog pa sa na kilikili power sa nim hipid. Oy, naranasan niyo na ba may mga kaibigan kayo na may talk po? Oh, hindi to ano ha, kasi totoo naman to nangyayari mga kabandera. Kapag may mga kaibigan naman kayo may talk po, sabihin nyo naman na, oy pari, gamutin mo naman pare, ang lakas ng tama, nawawala. Oh, kasi kumbaga bilang kaibigan, siyempre, imasusugaron para diri man maam yun sa iba liwat, kaya para diri man makaarawod sa iba. At least ikaw, hindi mo na nahinggot nga tanan, para mo na nga, pagsasabihin, pari iniam yun, di ba? Oy, kan Six Rocky iniam yung mga sadsini. Sabi niya, malapit po kami sa dagat, Papa Prince. Ah, kaya pala. Hala ko, nasa ano kayo? Nasa river. Di ba kasi may mga tao kasi na bisan na di ano pagkuan, nanangaran sa'yo, pagpinarigo, basta diri, huwasun lamon na ito nga iya pangam yun. O, ada ito, magbinalik-balik gihapon. Kasi parang kuan siya virus. Kasi virus, mga bakterya kasi liwat ito. Iyo mga erok. Anyways, 1:53 na nating oras sa buong kapuluan ng Pilipinas. Commercial break muna tayo mga kabandera. And of course, susunod na ang ating nanangaran sini Bandera Heartline Stories. Aww. Ayaman natiling nakatutok dito lamang yan sa 88.1 Radyo Bandera. Katanuman, basta radyo, i-bandera mo.

88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: Mark Choco, chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
1: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
5: Mga higala, ani ana ang the most healthy coffee. Best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape. Bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog, ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini, ug halal approved.
6: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka-active ingredients. Sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, Ampalaya, green tea, guayabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer, ug ang kape nga mo'y nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
5: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilana, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ni nanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
7: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
5: o contact sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix.
8: Halina dito sa Easy a Dry Goods Store.
9: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man o retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
10: ECR Dry Goods Store.
9: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Catarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Catarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
10: ACR Dry Goods Store.
9: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isa, yun na naman isa yung iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Pursing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: Pakiramdam mo ba'y madalas kang bloated, mabigat ang tiyan o kulang sa enerhiya? Subukan ang Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix. Pinagsamang herbal ingredients na makatutulong sa cleansing at mas magaan na pakiramdam. Plus may stevia na, kaya swak sa panlasa. Simula ng araw na magaan ang pakiramdam at masigla ang katawan. Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix.
4: 88.1 Radio Bandera Katarman.
5: Heto ang pinakabago,
6: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
7: Wow! May bago na namang Best Cafe!
5: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas.

0: ang iba't-ibang karamdaman.
1: Wow! Gusto ko yan!
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
1: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
1: Pampasexy!
0: Pampamacho!
1: Pampahealthy!
0: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
1: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
2: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
3: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
2: Tama. Red Horse Beer. Sana. Suli.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
5: Drink responsibly. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
6: Basta radyo, ibandero mo.
7: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, radyo, bandera.
6: Basta radyo, ibandera mo.
8: May mga kwentong hindi kayang itago. May mga luhang naghihintay ng makikinig. At may mga pusong naghahanap ng pag-asa dito. Bawat damdamin ay may halaga. Bawat kwento ay may saysay. At bawat puso ay may tahanan. Ito ang programang magpaparamdam na hindi ka nag-iisa. Bandera Heartline. Bandera Heartline. Bandera Heartline. Saan ang bawat tibok ng puso ay may kwento. Bandera Heartline. Kasama si Papa Prince.

Papa Prince. Masasabi kong hindi lahat ng pag-ibig ay sinusukat sa yaman. Minsan, ang tunay na pagmamahal ay sinusubok muna ng mundo.

Ako po si Francis. At gusto kong ibahagi ang kwento ng babaeng pinakamamahal ko. Siya si Jonalina. Ang babaeng hindi ko sinukuan pagdating sa pag-ibig. Sa unang tingin, aakalain ng marami na napakadali ng buhay ko. Kasi naman Papa Prince, galing ako sa mayamang pamilya. Lumaki akong hindi kinakapos at halos lahat ng gusto ko ay naibibigay ng mga magulang ko. Pero ang hindi alam ng marami na darating ang araw na hindi pala pera ang magiging pinakamalaking pagsubok sa buhay ko, kundi ang pag-ibig.

Papa Friends, nakilala ko si Jonaline. Isang babaeng simple. At oo, hindi siya mayaman. Hindi siya galing sa kilalang pamilya. Pero sa lahat ng taong nakilala ko, siya lang kasi ang nagparamdam sa akin ng tunay na pagmamahal. Pero gaya ng mga napapanood niyong teleserye sa TV, hindi mawawala ang mga kontrabida.

Kasi nung malaman yon ng parents ko na pinopormahan ko si Jonaline, ay agad silang tumutol. Lalo pat hindi mayamang babae si Jonaline. At hindi rin galing sa isang kilalang pamilya. At gaya ng gusto nila, araw-araw, may ipinapakilala silang iba-ibang mga babae. Mga mayayaman, edukada, at galing sa kilalang pamilya. Kasi gusto nilang kalimutan ko na si Jonaline. Pero Papa Prince, habang mas lalo nila akong pinipilit na lumayo sa kanya, mas lalo kong napapatunayan sa sarili ko na si Jonaline lang talaga ang mahal ko. Papa Prince, hindi ko naman kasi kailangan ng babaeng mayaman. Hindi ko kailangan ng babaeng may malaking mana. Kasi ang gusto ko lang naman,

0: Papa Prince, habang tumatagal ang relasyon namin ni Jonaline, mas lalo niyang nararamdaman ang bigat ng mga sinasabi ng mga tao. Hindi ko alam kung bakit may mga taong ganon masyadong mapanghusga. Ni Kesyo pinipirahan lang daw ako, nagpapauto lang daw ako, at hindi daw ako bagay sa tulad niyang mahirap na babae. Masakit, Papa Prince, kasi minsan nakikita ko na lang siyang umiiyak sa isang sulok. Nadudurog ang puso ko kasi ayokong nakikita siyang nasasaktan at nahihirapan. Nung time na yon na umiiyak siya, nilapitan ko siya. At pinalakas ko ang loob niya. Ang sabi ko noon, huwag mo nang intindihin ang sinasabi ng iba. Ang mahalaga naman, tayo, di ba? Tayo na nagmamahalan. Gumana ang pakiramdam ko noon kasi ngumiti siya nung sinabi ko sa kanya yon. Kala ko okay na kasi ngumiti siya. Pero nagulat naman ako sa response niya. Sabi niya sa akin, "Francis, baka mas magiging masaya ka kung susundin mo na lang ang gusto ng pamilya mo." Kasi maraming tutol sa relasyon natin eh. Kasi baka hindi lang ito. O kasi baka ito lang ang paraan para maayos ang lahat. Papa Prince, nanghina ako sa mga sinabi niya. Kasi hindi ko yun inaasahan na yun ang sasabihin niya sa akin eh. Ay, sabi ko sa kanya, ganun lang ba kadali? Ganun mo kadali bibitawan ang relasyon nating dalawa? Pagkatapos ko sabihin sa iyo yun, pinunasan mo ang luha mo nun pagkatapos tumingin ka sa mga mata ko. Sabi mo, na hindi ka sumusuko dahil hindi mo na ako mahal. Kundi lalayo ka dahil mahal mo ako. Kasi ayaw mo na dumating ang araw na mawawala sa akin ang lahat ng dahil sa'yo. Papa Prince, pagkatapos niyang sabihin yon, umalis siya nung araw na yon. Hindi ko na siya hinabol kasi isip ko baka gusto niyang mapag-isa. Baka gusto niya lang mag-isip. Pero Papa Prince, lumipas ang mga araw na hindi na siya nagparamdam. Noong mga araw na yon, hindi ko siya makontak at hindi na rin siya pumapasok sa trabaho niya. Feeling ko mababaliw ako. Feeling ko may kulang sa katawan ko na gusto kong ibalik. Walang araw na hindi ko siya iniisip. Maging sa pagtulog ko, siya pa rin ang nakikita ko. Papa Prince, nakakabaliw palang pag-ibig. Lalo na kung malakas talagang pagkakatama sa iyo nito. Papa Prince, dahil sa pangungulila ko sa kanya,
1: binaligan ko ang mga lugar na madalas naming puntahan. Yung maliit na tindahan kung saan kami unang nag-usap. Pinuntahan ko yon. Pati yung lumang puno kung saan pinangarap namin ang simpleng buhay.

Pero Papa Prince, paano na yun? Wala na siya. Hindi ko siya makita kahit anong hanap ko sa kanya. Para akong nawala ng direksyon.

Papa Prince, ang sabi ng mga kaibigan ko noon, tigilan ko na daw ang paghahanap sa kanya. Kasi marami pang babaeng mas maganda at mas mayaman sa kanya. Ang dali lang sabihin nila yon. Kasi hindi silang nasa sitwasyon ko. Kasi hindi pa rin nila nararanasan ang tunay na pagmamahal. Papa Prince, habang tumatagal at habang abala ko sa paghahanap sa kanya, lalo naman tumitindi ang pagtutol ng mga magulang ko. Sinabihan nila ako na kapag ipagpatuloy ko pa rin ang paghahanap sa kanya, kalimutan ko na raw na may mga magulang ako. Masakit marinig yun, Papa Prince. Kasi sa kabila ng nangyayari sa akin, hindi pa rin nakikita nila kung gaano ko kamahal si Jonalyn. Kaya naman, Papa Prince, nung time na yon, hindi na ako nakapagpigil pa. Tahimik akong tumingin sa kanila at sinabi ko, kung pipiliin nyo ang yaman kaysa sa kaligayahan ko, wala po akong magagawa. Pero hindi ko kayang ipagpalit si Jonalyn sa kahit na anong halaga ng pera. Pagkatapos ko sabihin sa kanila, Papa Prince, lumuwag ang paghinga ko. Kasi sa wakas, nasabi ko na sa kanilang nararamdaman ko. Noong araw na yon, hindi na sila nagsalita. Kaya naman agad akong umakyat at pumasok sa kwarto para magdala ng ilang damit. Hindi na ako nagpaliwanag sa mga magulang ko kung saan ako pupunta. Agad akong lumabas ng bahay, dalang pag-asa muling makita si Jonalyn. Alam ko iisipin ng iba dyan na nahihibang na ako. Kasi naman, pinagpalit ko ang mga magulang ko sa isang mahirap na babae. Halos 2 buwan akong naghanap kay Jonalyn. Para na akong pulobi nun, Papa Prince. Kasi may mga gabing nakakatulog na ako sa loob ng sasakyan. May mga araw pa nga na hindi na ako nakakakain. Kasi inuuna kong magtanong sa taong baka sakaling nakita nila siya. Pero wala. Wala ni isang nakakakilala o nakakita sa kanya. Pero Papa Prince, kahit na ganon, hindi ako sumuko. Nagpatuloy ako sa paglalakad para mahanap siya. Tapos hanggang sa isang hapon, nakita ata ng Diyos kung gaano ko kamahal si Jonalyn. Kasi habang naglalakad ako, may nakita akong babae na nakaupo sa labas ng isang maliit na bahay.

kasya mo, Papa Prince. Kahit nakatalikod siya. Kilalang kilala ko na agad ang anyo niya. Hindi ako pwedeng magkamali eh. Alam ko na siya ang babaeng hinahanap ko.

0: Papa Prince, nang lumingon siya at nagtagpo ang aming mga mata. Pareho kaming napaluha. Tapos noon tumakbo ako papalapit sa kanya. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Mahigpit ko siyang yinakap.
1: Di ko inakal
0: na para bang natatakot ako na mawala siya ulit.
1: Darating din sa
0: Papa Prince, paulit-ulit kong sinabi sa kanya na bakit naman? Bakit mo ako iniwan? Alam mo ba kung gaano ko nangulila sa'yo? Ang tagal kitang hinahanap kung saan-saan.

0: habang umiiyak siya noon, Papa Prince. Mahina niyang sinabi. Francis.
1: At nakita kita.
0: Ayoko kasing masirang kinabukasan mo dahil sa akin.
1: May kinang sa mata.
0: Ayokong mawala ka ng pamilya.
1: Tumingin kung saan sinubukan kong lumisan.
0: Ayoko nang mawalan ka ng pamilya at lahat ng pinaghirapan nila. Papa Prince, hinawakan ko ang dalawa niyang kamay. Tiningnan ko siya sa mga mata. At sinabi ang mga salitang matagal ko nang gustong sabihin. Jonalyn, makinig ka sa akin. Ang kayamanan, pwedeng kitain ulit. Ang mana pwedeng mawala. Pero ang babaeng tulad mo, minsan lang ibibigay ng Diyos. Alam mo, hinanap kita para sabihin na kahit talikuran ako ng buong mundo, hindi kita iiwan. Pagkatapos ko sabihin yon, pareho kaming umiyak. Yun siguro yung sinasabi nilang totoong pagmamahalan. Kasi pareho naming naramdaman yun eh. Papa Prince, dahil nga pinili ko si Jonalyn, wala akong nakuhang pera o ari-arian mula sa magulang ko. Hindi naging madali ang pagsisimula naming bumuo ng isang pamilya. Naranasan naming umupas sa maliit na kwarto. May mga araw pa nga na hindi kami makakain. Kaya nagsikap ako na mag-apply ng trabaho kung saan-saan. Hindi ako namili ng trabaho. Kahit mabigat at marumi, tinanggap ko. Kasi no choice ako. Si Jonalyn naman ay naging katuwang ko sa lahat. Hanga ako sa kanya kasi niminsan hindi siya nagreklamo. Sa isip ko, talagang sanay sa kahirapan ng asawa ko? Kasi parang napaka-basic lang sa kanya. Samantala ko, nahihirapan na.

Isang gabi, sinabi niya sa akin, Francis, kung gusto mong bumalik sa pamilya mo, maiintindihan kita. Ayokong habang buhay, pagsisihan mo na pinili mo ako. Papa Prince, ngumiti lang ako at hinawakan ko ang kamay niya. At sabi ko, sapagkat ikaw ang pinili ko, wala akong pinagsisihan. Hindi ako nawalan ng yaman. Sa halip, natagpuan ko ang tunay na kayamanan ng buhay. Lumipas ang mga taon. Unti-unti kaming nakaipon. Nakapagpatayo kami ng maliit na negosyo. Sa tulong ng sipag, tiyaga at pagtutulungan, lumago ito hanggang sa naging matagumpay. Hindi man kami ang naging pinakamayaman, sapat nang kinikita namin upang mabuhay ng marangal at makatulong sa iba pang mga nangangailangan. Isang araw, may kumatok sa aming pintuan. Pagbukas ko, ang mga magulang ko ang nasa harapan. Napansin kong tumanda na sila. Hindi ko napigilang mapaluha. Lumapit ang aking ama at mahina niyang sinabi, Anak, patawarin mo kami. Akala namin perang magbibigay sa'yo ng masayang buhay. Pero nagkamali kami. Tapos, lumingon siya kay Jonaline. Anak, patawad. Kasi hindi ka namin binigyan ng pagkakataong makilala. Salamat dahil hindi mo iniwan ang anak namin. Tahimik na umiyak si Jonaline habang niyakap siya ng aking ina. Sa wakas, nawala na ang sama ng loob. Habang magkakasama kaming kumakain sa iisang misa, napagtanto ko na may mga bagay na hindi kayang bilhin ng pera. Ang pagmamahal, ang kapatawaran at ang pamilya. Papa Prince, kung may natutunan man ako sa lahat ng pinagdaanan namin, ito ang gusto kong iwan sa mga nakikinig. Huwag mong piliin ang taong may pinakamalaking bahay o pinakamaraming

kwento. Sana'y magsilbing tong inspirasyon sa mga taong may pinanghihinaan ng loob dahil lamang sa agwat ng estado sa buhay. Lubos na gumagalang,

0: apat na pung tatlo makalipas sa ang alas dos ng hapon.
1: Mahal kay
2: Bandera Heartline. Bandera.
0: Oras gindara sa iyo gihapon sa Redhurst Beer. Anyway, isa, napakinggan ho natin ang kwento ni Francis. Hindi si Francis Magalona. Si Francis, hindi ko alam kung anong apelyido ni Francis. Ay importante na ipadala niya yung kanyang sulat, ha, mga kabandera. Anyway, anong masasabi niyo sa kwento, mga kabandera? Ine, singit muna natin itong mga comments sa atin. Si Anna Barida, si Papa Prince. Babatiin ko lamang po yung mga kamag-anak ko sa Karangyan na sina Neka Barida and Rosalia Barida at sa lahat po ng mga Barida, nakalimutan ko. Na sabi niya matagal ko na rin na kasi ako na di nakauwi. 30 years na. Kaya I love you. Dala sa iyo tanan, mga Barida. Bakit nasaan ka, madam? 30 years, hindi ka umuwi man lang ni isang beses. Isang mawagpalang hapon, wala naman kay Mest Yuso. Hello po, magandang hapon. Wala naman kay Ronella. Sabi niya, naka-radyo bandera ako lagi, Papa Prince, kahit sa kalsada. Talaga? Oh, kahit saan ako pumunta, may radio akong dala-dala. Singlit lang ng relo. Sinusuot sa kamay, nakatutok ako umaga hanggang sa pag-signing off ng inyong radio station. Ayan, maraming salamat po sa iyo, Ronel. And of course, sabi niya dito, Papa Prince, nakakarilit ako sa istorya natin ngayon. Kapag nagmamahal ka talaga, handa mong isakripisyo ko, no? Ang lahat para lang o sa taong mahal mo, iba talagang nagagawa ng pag-ibig, Papa Prince. Yes! Minsan nakakalimutan mo ng igalang yung mga magulang mo. Diba? Minsan kapag sinasabihan ka ng mga magulang mo na wag mong ituloy yan, di ba mga kabandera, nakakasagot ka na hindi naman dapat sumagot ng dahil sa ngalan nga ng pag-ibig. Saka, shout out sa mga nakakarinit dyan, mga kabandera, yung mga... Ika nga sabi nila, nakaranas ng ganito. Diba? Sabi naman ni, sabi pa ni Ronel, naaalala ko tuloy yung girlfriend ko noon, Papa Prince. Kasi sinakripisyo niya ang lahat para lang sa pagmamahala naming dalawa. Iniwan niya ang lahat kahit yung marangyang buhay, sinakripisyo niya. Hindi kasi ako tanggap ng magulang niya dahil nga sa kapansanan ko. Ah, talaga? Oo, sa kapansanan ko... Kasasayang lang, Papa Prince, hindi talaga kami pinagbuklod para sa isa't isa. Inabot kami ng 2 taon, Papa Prince, tapos nalaman ko na lang na may tinatago pala siyang sakit. Ngayong kinamatay niya, kaya nakakarilit ako sa istorya natin ngayon, Papa Prince. Dagdag pa niya, ang ganda lang ng kwento. Salamat sa nagpadala. Naalala niya daw yung nakaraan niya. Sabi niya, Anada Barida na mga nasa Cavite daw siya. Oo. Umuwi ka naman, madam, minsan. Oo, para baka mamaya hindi ka nakakilala ng mga ano, ng mga kamag-anak mo. Anyways, balik tayo sa kwento natin, mga kabandera. Ang masasabi ko, yung pinaka-basic na ano lang dyan. Dapat hindi natin pwedeng, sa mga parents ito ha, hindi natin dapat pwedeng diktahan ang, kumbaga, ang kaligayahan o kung sino man yung itinitibok ng puso ng mga anak ninyo. Kasi ika nga sabi nila, may sarili naman silang pag-iisip, may sariling puso. Yung puso nila, hindi naman sa'yo, sa kanila yon. Kaya hindi mo mararamdaman, ika nga sabi mo, hindi mo mararamdaman yon. Kung sino talaga yung totoong iniibig niya. Kaya ako nga ni, halimbawa, for example, magkaanak man ako, karuyag ko, sugarong ko lang sa iya, sige, sundalan imo, karagsid ngon kung sino gudan imo, iniirog, hinihigugma mugod sinungod ba, kumbaga, mga kabandera, di ba? Kasi bago ko pa nga ni kayo, di ba, may kinasadto man ini. Nga dati, di ba, ang mga sino dito nakaabot nga ito, ipapadis-padis na, halimbawa si imkoan, kakabarkada, ikan mayon anak na babae, di kan ikaw may kaanak na lalaki, pagtupo niyo, oy igasawa ta ini. Di ba? Diri man Dere man nakatutol ang kaga ang mga kabataan kay tungod kay mas, nasusunod man ang parents sadto. Sadto nga panahon, ha? Yan na, dere na kay parents na nasuko. Nakasangkaya kay masyadong matitigas ng ulo ng mga kabataan ngayon. So ayun, dapat hindi na sa halip na igrito sa ibang na mga babae nga di man niya naruruyagan, suportahin nila niyo san kanya kumbaga tawo nga naruruyagan, mga kabandera. Kaya diba, makikita natin sa kwento niya, mga kabandera, nadiri si Kuana. Ito na lintik na estado ng buhay na to. Dito lagi tayo nagkakatalo. Once kasi na mahirap ka, tapos mayaman yung magiging partner mo, diyan tayo minsan nagkakadiferensya. Kasi ayaw ng mga magulang ng lalaki na makakaasawa kasi makuri na babae. Karuyag, mayaman liwa. O kumbaga kilalang pamilya din para aniyo yaman, dirihingangad to sa mga magkuri, dirihingangad to sa iba, adala na ikot sa iyo. Yan yung mga mindset ng mga businessman. Business-minded talaga. Yung mga mayayaman, mga kabandera, aminin nyo sa hindi. Totoo yung sinasabi ko. May mga ganong pamilya na, oy, wag mong ibigin yan, wag mong mahalin yan. Kasi yung kayamanan natin mapupunta sa kanila. Grabe naman, awa yarn. Kumbaga sabihin na lang natin na okay, sabihin natin yung babae hindi naman humihingi sa inyo ng pera. Kumbaga nagsusumikap naman siya, nagtatrabaho ng pansarili niyang kita, 'di ba? Sarili para kumita siya ng sariling pera. Hindi naman siya nanghihingi sa inyo para sabihin sa inyo na mukha siyang pera, piniperahan niya lang yung anak ninyo. At kung ano-ano pa na sinasabi.

0: At Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
1: Easy or dry goods store.
0: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
1: ACR Dry Goods Store.
0: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
1: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
2: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
3: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
0: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly. All my ladies.
4: Aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabaraka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan opdita kada las 5.30 tuto malas 7.30 kada aga. Kaupon ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Waray iba si Papa Prince. Papa Prince sa programa nga Gising Norte didila sa Radyo Bandera.
5: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
6: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina ko. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
7: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
8: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
9: Bro, ang lakas mo ngayon na.
10: Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
8: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano, at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
4: Kabandera, gusto mo bang mag-alaga ng katawan sa natural na paraan? Subukan ang Doc Herbal

0: Capsule. Pinagsama-sama ang mga herbal ingredients para sa overall wellness. Makatulong sa digestion, energy at immunity. Ligtas at madaling inumin. Doc Herbal Capsule. Kalusugan sa isang kapsula para sa araw-araw na lakas at sigla. Doc Herbal Capsule. Proteksyon laban sa dialysis patient, diabetes, gallstone, chronic renal failure, sexual enhancer, gout arthritis, high blood pressure, prostate enlargement, kidney stone, uric acid, cancer patient, insomnia, constipation, almoranas, help lower creatinine, menstrual bleeding, internal bleeding, UTI. Ang Doc Herbal Capsule ay mabibili sa Maxell Drugstore, ang butika ng bayan, Miharis Pharmacy Katarman at Atlas Pharmacy Katarman.
1: Sa radyo, ibandera mo!
2: May ganap sa Sari-Sari Store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
3: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapagsipit po yung aking puso. Pero magsimula po ako uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay, Mart Cafe, brown rice coffee. Maganda po ito sa katawan.
2: Ang Mart Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1+1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
4: Mga katropa, inib na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.

Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera.

0: Bandera.
1: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
2: Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radio Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

Nakakapuot ang ina, tayo ay lumilipad. At ko'y iniwan mo pa, di ba? Ginawa mo pa akong tanga, tayo ay lumilipad.

0: Tricycle sa musikap, sa bahay at trabaho. Isang radyo lang ang pinakikinggan nyo. Radyo Bantera FM.
1: Your music, your station.
2: Where we move to the beautiful Marikani, Marikani.

vida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo kahit walang kinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balansing tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix. Di may isang cup ng mangosteen, green coffee bean, Cassinia Cambogia, ampalaya, green tea, kuyapano, ginseng, psyllium husk spirulina, kag vitamin C na makapaayo sa atong lawas. Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix, BFAD approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madawo pa ng mga balatian sa lawas. Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix, BFAD approved.
1: Halina dito sa Easy a Dry Goods Store.
2: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
3: ECR Dry Goods Store.
2: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa

0: San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
1: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
2: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
3: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
0: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly. All my ladies.
4: Aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabaraka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan off dita kada las 5:30 tutu balas 7:30 kada aga. Kaupon ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Waray iba si Papa Prince. Papa Prince sa programa nga Gising Norte didila sa Radyo Bandera.
5: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
6: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at naghihina ko. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
7: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
8: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
9: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
8: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
4: Kabandera, gusto mo bang mag-alaga ng katawan sa natural na paraan? Subukan ang Doc Herbal Capsule. Pinagsama-sama ang mga herbal ingredients para sa overall wellness. Makatulong sa digestion, energy at immunity. Ligtas at madaling inumin. Doc Herbal Capsule. Kalusugan sa isang kapsula para sa araw-araw na lakas at sigla. Doc Herbal Capsule. Proteksyon laban sa dialysis patient, diabetes, gallstone, chronic renal failure, sexual enhancer, gout arthritis, high blood pressure, prostate enlargement, kidney stone, uric acid, cancer patient, insomnia, constipation, almoranas, help lower creatinine, menstrual bleeding, internal bleeding, UTI. Ang Doc Herbal Capsule ay mabibili sa Maxell Drugstore, ang butika ng bayan, Miharis Pharmacy Katarman, at Atlas Pharmacy Katarman.
10: Sa radyo, ibandera mo!
11: May ganap sa Sari-Sari Store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
12: Kupo si Amelia Imperial. 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mark Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po, pag umiinom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung aking puso. Pero magsimula po ako uminom ng Mark Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay, Mark Cafe, brown rice coffee.

vida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawin na may nangingibabaw na nakalakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahatid ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikilingan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balansing tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapa at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: Smart Choco. Chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll

0: flavors of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape, bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini ug halal approved.
1: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka active ingredients sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Riabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer ug ang kape nga mao'y nagkumpleto sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
0: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilana, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ni nanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
1: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
0: o kontak sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix.
2: Halina dito sa Easy and Dry Goods Store.
3: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
4: ECR Dry Goods Store.
3: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
4: ACR Dry Goods Store.
3: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron ako ng finance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila. Pagkatapos kang isa, yun na naman isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok, normal is

0: spontaneous delivery or NSD, prenatal checkup, postnatal checkup, family planning, or birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Majella Birthing Home para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
1: Pakiramdam mo ba'y madalas kang bloated, mabigat ang tiyan o kulang sa enerhiya? Subukan ang Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix. Pinagsamang herbal ingredients na makatutulong sa cleansing at mas magaan na pakiramdam. Plus may stevia na, kaya swak sa panlasa. Simula ng araw na magaan ang pakiramdam at masigla ang katawan. Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix.
2: 88.1 Radio Bandera Katarman. All my ladies.
1: Aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabara ka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan opdita kada las 5.30 to tumalas 7.30 kada aga. Kaupon ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Waray iba si Papa Prince. Papa Prince sa programa nga Gising Norte. Didila sa Radyo Bandera.
3: Heto ang pinakabago.
4: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
5: Wow! May bago na namang Best Cafe.
3: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
5: Wow! Gusto ko yan!
3: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
5: Nice! Walang asukal!
3: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
5: Pampasexy!
3: Pampamacho!
5: Pampahealthy!
3: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
5: Perfect!
3: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
6: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
7: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
6: Tama. Red Horse Beer. Sana sulit.
8: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
9: Drink response. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
1: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo.

0: Yo Bandera
1: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

Hello, Luzon, Visayas, and Mindanao! Welcome sa atin pong inaabangan at pinananabikang programa dito po sa Hope Channel Philippines, ang Dear Pastor. Kamusta po kayong lahat, mga ka-Dear Pastor? Nasaan man kayong bahagi ng mundo, ang prayer ko ay nasa mabuting kalagayan kayo para inyong panunood ngayon ay maayos kayo, ang inyong kalusugan, at para mapanatag tayo na makakakuha ulit tayo ng panibagong aralin dito po sa ating programa sa Hope Channel Philippines. Ako inyong ka-Dear Pastor, Joel D. Abonales Jr. Bumabati po sa inyo ng isang magandang gabi, magandang hangali, magandang hapon, saan man kayong panig ng mundo. Welcome na welcome po kayo dito po sa ating programa. Ayan, natitiyak ko rin na kayo po ay excited na dito po sa ating programa kasi alam naman po ninyo, lagi tayo may bagong mga iniyahain na programa dito, mga bagong mga aralin para lahat tayo matuto at sama-sama po tayong lumago. Live po tayo sa ating pong Hope Channel Philippines na YouTube account at live din po tayo sa Hope Channel Pilipinas. Yan, na Facebook page. I-follow niyo po yan. Live din po tayo sa Dear Pastor PH Facebook page at live din po tayo sa Central Luzon Conference Facebook page. Ayan. At syempre mga ka-Dear Pastor, live din po tayo sa ating pong National TV. Yan, ipa-flash na lamang dyan sa screen kung paano nyo po mahanap ang ating pong channel. Kung gusto nyo po naman na makipagtalakayan po sa atin, pwede nyo po kaming kontakin sa Globe 0945-833-7000 and for Smart 0961-722-7777. Ayan, ano po iniintay ninyo? Kontakin nyo na kami mga ka-Dear Pastor para malaman namin ang inyong po mga pagbati, ang inyong concern. At syempre, kung meron po kayong mga katanungan, ay amin po itong willing na sagutin. Makikita nyo sa inyong po mga screen ang atin pong regular na translator para po sa ating deaf community. Walang iba kundi si Miss Lychel Gabuco. Yan, hello Miss Lychel. Welcome sa atin pong program muli dito sa Hope Channel Philippines at paki-welcome na din yung ating mga deaf community dyan. Pakibanggit na pwede silang sumulat, pwedeng mag-share ng story nila para malaman din natin siyempre anong meron story para sa deaf community. Ayan, maraming salamat ano, dahil may mga ganitong programa tayo na kinikater even yung mga tinatawag natin na mga deaf community, ano, bahagi ng community sila, kaya dapat welcome din sila sa atin pong program. Ayan, ituloy nyo lamang po ang inyo pong mga pagbati, ano, sa atin pong Facebook page, sa lahat na nanonood dyan. Hopefully, kayo po ay makasumpong ng pagpapala ng Panginoon samantalang kayo po ay nanonood. Binabati ko po si Sister Celine Bautista, yan, na nanonood po sa atin. Yan, Sister Celine, welcome sa atin pong program. Yan, sabi niya, good PM. At nanonood yung aking kaibigan, si Pastor Jigel Emong. Yan, hello Pastor Jigel. Siya po ay nandyan sa Zamboanga del Norte. Yan, siya po ay district pastor dyan sa Zamboanga del Norte. Yan, Pastor Jigel, yan, imbitahin mo na mga youth mo, mga members mo para manood sila at makikinabang sila dito po sa ating pag-uusapan, ano, dito sa atin pong program sa mga oras na ito. Sabi naman ni si Sister Celine, good PM Pastor, at sa lahat na nasa online na nanonood, nawa patuloy tayong ingatan ng Panginoon sa lahat ng oras at patuloy na buhusan ng pagpapala at kalakasan sa ating katawan. Watching from Molino, Bacoor. Yan. Paki-share nyo na rin po ito, ha, Sister Celine, itong video na to para marami po tayong mga paglingkuran pa na iba't ibang mga tao kasi alam naman po natin na kapag tayo nakapaglingkod sa mga tao ay ma-appreciate din nila, no, makita nila yung daan patungo dito sa ating nais na mangyari sa ating mental health. Tinitingnan ko pa po ang ibang mga pagbati po dito, ano, kasi gusto natin na lahat mabati po natin. Alright. Yan, so dito lang po live tayo. Yan, magandang hapon po Pastor. Yan, nanonood sa Dear Pastor page. Si Sister Miles, live po dyan sa Pasay. Hello, Sister Miles. Kilala po namin ni Miss Lychel to. Hello, Ate Miles. God bless po sa inyo at pagpalain po ang inyo pong family. Ayan mga ka-Dear Pastor, nasaan ka man ngayon, pwede kang bumati at pwede ka po mag-suggest dyan sa atin pong live. Kung ano pong gusto po ninyong pag-usapan po dito. Yan, nanonood si Stella Estipon. Yan,
watching from Echague, Isabela. Hello po, Sister Estella. I believe regular viewer po natin ito. Lagi po siya nanonood ng ating program. At syempre rin ito, unang-una ito laging pumabati, si R. Christian Roda na hindi lumiliban to. Hello, Brother R. Christian. Kamusta ka? God bless sa'yo at more power sa palagi mong pagsuporta. At si Jeraphil Santa Maria, yan.

program at nawa ay lagi kayong samahan ng Panginoon sa inyo pong pagsuporta, no, dito sa ating program. Kaya kalakasan din natin yung mga viewers na natin na laging sumusuport. At syempre, sina-shoutout ko yung aking kaibigan, Kuya Dodong, yan. Dong Babatid Danila, yan. Isa yan sa kaibigan ko. At yan ay malapit na yata maging congressman yan. God bless kayo, Dong, at salamat sa panonood mo sa atin pong programang ito. At mga ka-dear pastor, habang naghihintay din tayo ng ibang mga bumabati po sa atin. Alam naman po natin pagdating sa mental health, marami mga advocate yan. At syempre itong program natin sa Dear Pastor ay advocate din po tayo dito. Kaya nag-iimbita tayo ng iba't ibang mga expert, mga nagka-counseling sa atin para tulungan tayo sa ganitong dalahin natin sa ating buhay. Kaya yung topic na pag-aaralan natin ngayon, sa oras na ito, ay merong kinalaman sa tinatawag ito na stigmatizing mental health in the church. So, paano nga ba ito? Stigmatizing. Malalim yung English, no? Pero malalaman natin yan mamaya-maya, mga ka-dear pastor, sa ating pong speaker. Ipapakilala ko po siya mamaya. Paano nga ba natin tawag ito, stigmatizing ang mental health sa ating pong church? Kasi alam po ninyo, importante rin sa church natin na nire-recognize natin yung halaga ng mental health. Diba? Kasi yung iba dyan ay parang binabaliwala nila ito. Meron pa nga ako nakausap. Ang sabi niya, Pastor, ano ba yung depression na yan? Ano ba yung anxiety na yan? Eh, hindi ko alam yan. Hindi ko nararanasan yan. Parang nagulat ako sa taong ito na hindi niya daw nararanasan. Kaya mapalad tayo na may mga ganitong program tayo at mamaya-maya malalaman natin ano ba ang ibig sabihin ng destigmatizing mental health in the church. Paano ba natin tutuklasin ito? Ano bang nilalaman nito? At mamaya papakilala natin yung ating tagapagsalita. Subalit bago natin siya mapakinggan sa kanya pong ipagkakaloob sa atin, nakakapakinig muna tayo siyempre ng isang awitin na magbibigay sa atin ng lakas ng loob at inspirasyon bago natin pag-usapan niyang atin pong topic. Pakinggan muna natin ang isang awitin na ipagkakaloob sa atin ni Lovely Thomas. Ang kanyang awitin ay Lumapit sa Kanya.

0: Yan po ang lumapit sa kanya ni Lovely Thomas. Nagbabalik po ang Dear Pastors of Hope Channel Philippines. Yan mga ka-Dear Pastor, kayo po ay nanonood ngayon sapagkat meron po tayong importanteng pag-uusapan siyempre. Alam po na yung mga viewers natin lagi itong inaabangan para matuto sila. Importante yun ha, mga ka-Dear Pastor, na every day, every week meron tayong ikinakarga sa puso't isipan natin ng mga inspiration. Kaya bago natin pag-usapan yung ating topic na ito, ay nais ko rin ipahabol na batiin yung aking kaibigan na pastor, si Pastor Ryan Tabago. Yan, siguro hindi na may nakikita kasi wala akong nabura yung isang Facebook ko. Hello Pastor Joel, glad to see you again my friend on the screen. Yan, nalipat po yung aking kaibigan dyan sa Isabela. God bless sa iyo Pastor Ryan dyan sa mga kapatiran dyan sa Isabela. Patuloy nyo ding i-promote yung program natin sa Hope Channel para marami pong makinabang. Ayan, ganoon din si Rowena Mutia. Hello Rowena, God bless you at salamat sa iyong panonood. Hindi na natin patatagalin mga ka-Dear Pastor, pag-usapan natin itong destigmatizing mental health in the church. Ano nga ba ang nilalaman nito? At paano ba natin titingnan ang anggulo ng mental health, lalong-lalo na sa atin pong mga iglesia or maaaring yung atin pong guest speaker ay ipakita niya paano nga ba tinitingnan ito ng mga kapatid or ng church natin as a whole. Kaya huwag na natin patagalin pa. Nais kong i-welcome sa atin pong program. Walang iba kundi si Ma'am Chanel Pedrosa. Yan, magandang gabi sa iyo. Ma'am Chanel, kamusta po kayo?
1: Hello, Pastor. At sa atin pong mga taga-subaybay. Magandang-magandang hapon po. Magandang-magandang araw po sa lahat. And okay naman ako, Pastor, no? And I'm glad to see you. I'm glad to be back here. Ayon, praise the Lord. And I hope na yung ating pong mga kasama ngayon, mga kasama nating nanonood at nakikinig ay okay din kung nasaan man po kayong sulok ng ating pong bansa, sulok ng mundo. Very much welcome po kayo dito and I'm so excited sa mga pwede po nating pag-usapan ngayon.
0: Ayan, ma'am, pwede mong batiin ano, yung mga nais mong batiin, ipahayag mo yung mga pagbati mo. At syempre, gusto tayo makilala nasan ka na bang ano ngayon, yung institution ano, para yung mga viewers natin ay makilala kang lubos bilang aming guest. Go, ma'am.
1: Yes. Opo. So, ngayon po, Pastor, gusto kong batiin yung ating pong mga kapatid na nandito sa Laguna. Nandito na po kami sa Nagkarlan, ni Pastor Dave.
0: So parang nakaraan na sa Batangas kayo, ah.
1: Oo. Nandito na po kami sa Upper Laguna District. So, yung mga bayan po na sinasakupan na aming district ay Rizal, Nagkarlan, Lidiw, Laguna, Mahayhay, Laguna, at Magdalena. So, binabati ko pang lahat ng ating pong mga kapatid dyan. And currently, Pastor, ano na ako eh, unemployed na ako ngayon. So, talagang ano na ako, full-time, part-timer. So, puro ako freelance ngayon. Dito na ako sa bahay. So, pwede niyo akong kontakin sa akin pong email na nandyan po sa ating screen, chanelpedrosa@traumatherapyph.com.
0: Ayan, maraming salamat po ma'am sa mga nais pong mag-contact kay ma'am. Ipa-flash po namin dyan sa screen kung paano niyo po siya makokontak. Alam ko marami na rin nagkocontact kay ma'am. Malaking contribution ni ma'am simula nung mag-start po siya dito. May mga viewers tayo na syempre hinahanap din siya. Kaya malaking bagay ano, na may mga guest counselor po tayo dito. Kaya hindi na natin patatagalin sapagkat very short lang yung ating time. Pag-usapan natin to ma'am Chanel kasi baka maaaring iba nalaliman. Kahit ako nalaliman sa mga terms. Stigmatizing. At kung titinan mo nga naman, Ma'am Chanel, no, sa church natin, parang hindi masyado na pag-uusapan to. And dumarating din tayo sa ano na parang hindi rin open yung ibang mga kapatid tungkol dito. Parang dinidisregard nila yung full scope nitong mental health. Di ba nga napapag-usapan natin dito, yung common na discussion natin dito, iniisip nila pag mag-devotional ka lang, mag-pray ka na, okay ka na yun, wala ka na agad na poproblema ka. Pero tingnan natin ito, ma'am, ano, doon sa iyong pag-aaral tungkol dito. Paano ba titingnan ng mga viewers natin itong destigmatizing mental health in the church? Sige, ma'am, ano pa sabi sa ating pong presentation?
1: Yes. So thank you so much Pastor. And again, good evening, good afternoon sa ating pong mga taga-subaybay. Siguro unang-una, i-define muna natin ano ba yung stigma, no? Pag sinabi natin stigma, iyon yung strong disapproval or shame no, or negative belief tungkol sa isang bagay. Okay? So kapag sinabi naman natin na destigmatizing, ibig sabihin tinatanggal natin yung stigma. Again, ang stigma ito yung disapproval. And when we talk about stigma, strong sense of disapproval, shame, no, or yun nga po, negative belief. So again, kapag sinabi natin, tinatry natin i-destigmatize, tinatanggal natin yung kahihiyan, tinatanggal natin yung mga negatibong paniniwala, at yung disapproval na meron doon sa isang bagay. No?
2: Oh.
1: And, well, when we talk about destigmatizing mental health in the church, historically naman, no, sa ating pong mga kaibigan, ang church natin should be, and it has been, a place of spiritual healing. No? Yun nga lang sa ngayon, sa pagkakataong ito, alam natin na ang kasalanan at ang ating, tawag dyan, yung ating mundo, palala ng palala. At maraming ginagawa ang ating, yung kalaban, no? Ang kaaway, para tayo ay mabihag niya or matrap niya. And those, one of his traps is, ayun nga, parang not for the church not to be able to provide support for people na nagsasuffer sa mga gantong uri ng suffering when it comes to mental health, no? Yan. So ngayon, gusto nating tingnan kung ano ba yung parang mga stigma, no? Ay, hindi ko alam, Pastor, kung nandiyan na ba yung slide natin. Kasi ang anong ko
0: nagpapayan. Ah, ayan na.
1: Okay, ayan, salamat, no? Ayan. At alam niyo po ba, no, dito sa ating church, and I think generally sa Christianity, this has been widely, no, still an unspoken truth or unspoken burden. Ibig sabihin, hindi masyado na pag-uusapan. Bakit hindi na pag-uusapan? Kasi nga may stigma. So ibig sabihin, hindi masyadong welcome, no? Parang kapag narinig na ay may mental health condition o kaya may mental disorder. Parang ay ano 'yan, no? Parang kakaiba 'yan, o parang hindi 'yan common. Kaso parang nakakahiyang pag-usapan. But the reality is, according to global health statistics ngayon, isa sa limang adults ang nakakaranas ng mental health condition. No? So that means, no, Pastor, at sa ating pong mga kaibigan, na maaring kapag pupunta tayo sa church during Sabbath, imagine natin, no, ilang tao yung meron sa church, and 1 out of 5 adults ay nakakaranas ng mental health condition or mental health concern. So it can be, no, hindi malayo na sa mga kasama natin na nasa iglesia, nasa church, meron at merong ganong karanasan, no? And gusto natin na mag-reach out sa kanila kasi nga because of the shame, of the disapproval, because of the negative beliefs, most of our brethren in the church suffer quietly, no? Parang they are carrying too much battle, emotional distress, hindi mailabas kasi may stigma, no? Merong mga hindi magandang pag-iisip doon sa mga pwedeng nararanasan. Kaya kapag tingnan natin sa church, parang okay. Okay na okay, pero hindi natin alam pag-uwi sa bahay. Ang dami pala, or sobrang tindi pala ng pinagdadaanan. And ngayon, salamat sa platform na to. Kasi nagkakaroon tayo ng boses, no? Nagkakaroon tayo ng chance to speak about that stigma so that it will no longer become a stigma, no? So ngayon, tuloy natin, ano ba yung common na stigma, and nasabi mo na to, Pastor, no? Siguro papa-next po natin yung slide. Ayan, ano ba yung common na stigma na meron tayo sa ating church? And ito po yung nakikita natin dito, no? The spiritual deficit, the stigma of spiritual deficit. And gusto nating makita kung ano bang ibig sabihin to. Usually, when we talk about mental health, no, kapag sinabing, hindi ko na kaya yung problema, o kaya sobra ako nag-aalala, o ganito yung na-experience ko, hindi ako makatulog. Ang common belief ng karamihan sa church, no, na mga tao, lalo na minsan maririnig natin to dun sa mga talagang sa mga parang matagal na sa sa ating church, no? Mm-hmm. Na yung mga bagay na yan kasi kulang tayo sa faith. O kaya naman baka inaalihan ng demonyo. Ito, Pastor, no? Very mm-hmm. close experience mm-hmm. na sa dati namin mm-hmm. pinagmikuran na meron po dong kapatid na during COVID, mm-hmm. nagkaroon siya ng parang psychotic breakdown. Ibig sabihin nun, yung tipong parang may na, parang feeling niya, meron siyang naririnig, meron siyang mga, meron siyang mga parang pinaniniwalaan na parang feeling niya yung mga tao, pinag-uusapan siya. So, hindi siya nakakatulog. Mm-hmm. Pero bago nangyari yun, Pastor, yung asawa niya namatay sa COVID. Tapos parang mm-hmm. nandun siya kasama niya sa ospital. Eh, diba, imagine, siguro no, tayong mga nakasurvive ng pandemic. Correct. Sobrang tindi mm-hmm. nung struggle nun, sobrang tindi nung trauma sa mga tao na nawala na mahal sa buhay. Yung mga feeling na, baka ako mawala na rin ako, di ba? Sobra talagang mm-hmm. distressing nung time ng COVID. And then, mm-hmm. marami sa church during that time, ang feeling nila, baka ano to, baka sinasaniban o kaya baka may mm-hmm. process ng demon, mga ganyan. Pero eventually nung pinatingnan, no, mm-hmm. nakita nila and parang na-witness na yung kapatid gumaling. And ngayon, very active sa church, talagang always present sa mga services natin at hindi na siya kagaya nung dati, no, nung bago or parang after, right after nung time na namatay yung asawa niya. No? So yung usually ang naiisip natin kapag nagkakaroon tayo ng mga mental health condition or mental health distress, kulang sa pananampalataya, kulang sa dasal. Ito pa, no? Siguro And ito naman, ito rin, parang recently lang, meron akong client, very active din sa church, no? Pero general, no? Christian siya. Ganun din, na parang hindi niya ma-share yung kanyang burden sa family na parang nakakaranas na pala siya ng symptoms ng anxiety, nagpapanik attack, yung parang hindi makahinga kapag naririnig niya yung mga problema. Hindi niya masabi kasi very active yung family nila sa church. And then parang sinasabihan lagi siya ng tatay niya na pag-pray mo lang yan kasi baka kulang ka lang sa prayer. Totoo yun, no? Na parang, and parang hearing those stories, parang from those people na nakaranas talaga ng mga ganun. Nakakalungkot and masakit, no? Pero ang katotohanan dito is that tayong mga tao, we are unified and complex beings. Correct. No? And yung ating karanasan dito sa mundong ibabaw na to, when the fall came, noong pinasok tayo ng kasalanan, hindi lang naapektuhan yung ano natin yung ating moral choices, it affected our full biology. No, kasama diyan yung brains natin. And remember, brain is an organ. So kung paano yung ating lungs, yung ating heart, nagde-deteriorate yan because of course, no, the biological deterioration na nararanasan natin dahil sa pagpasok ng kasalanan. Yung kaisipan natin, no, yung utak natin, kung paano susceptible yung ibang part ng katawan natin sa mga sakit. Ganun din yung ating isip. No? Ganun din yung ating isip. Nagkakaroon tayo ng mga chemical imbalances, ng mga neurological condition. Ito pa, Pastor, no, nakakalungkot minsan. Yung mga kapatid natin na nagkakaroon ng mga anak na may autism spectrum disorder, no? Yung sinasabi natin ng mga awesome kids, no? Nakakalungkot na minsan maja-judge pa, bakit kaya ito ganito yung kanyang anak? Bakit kaya? Siguro kasi dati, baka may mga ginawang kasalanan to. Nakakalungkot na marinig yun na parang yung condition ng anak ay parang binase doon sa kasalanan ng magulang, kaya doon nagkaroon, no? And nanilimutan natin na sa pagpasok ng kasalanan, yung biology natin, definitely, hindi siya perfect. And our brain is also susceptible to those imperfections. Kaya tayo nagkakaroon ng mga mental health condition.
0: Kaya ang hirap din, pag sa church natin, ma'am, ang hirap minsan, pag may, yun nga sabi mo, di ba? Pag may nakita tayo, mabilis yung judgment natin na kulang tayo sa research, kulang tayo sa pagtatanong. Yung binanggit mo nung story kanina, very common yan sa church. Yung church natin, parang stuck sila doon sa idea na pag nangyari yun, may sapi agad na hindi natin nakikita. Ano ba? Ako, ganun na yung mindset ko ngayon. The more na yung engagement ko dito sa program natin, natututo ako mula sa inyo sa guest council, mas lumalawak yung understanding ko sa mga tao na instead na magbigay ako ng hindi mabuting salita, ang nasa isip ko lagi, ano kaya pinagdaanan ng tao na to? Ano kaya nangyari sa buhay niya? Bakit naging ganito yung sitwasyon niya? Kasi lalo akong napapaniwala na hindi yun basta ano eh. Kasi may mga pangyayari na hindi niya naman din choice yung nangyari sa kanya eh. Naapektuhan siya nung sirkumstansya ng buhay niya. Kaya yun sa sinabi niyo kanina, ma'am, na pag ganun yung mindset, kung ang church natin, yung mindset, yung more of a caring church, na hindi sila agad nagja-judge, na pag may nakita agad na naglilikot, parang ina-attribute agad ang nangyayari sa kanya sa kasalanan ng magulang. Kaya sa mga churches na nanonood po sa atin, ano, sana naging maliwanag po ito sa inyo. Ine-educate po namin kayo para higit na mas ma-aware tayo sa nangyayari. Yes po, yung faith, very important yan sa church natin. Pero baka may nanineglect tayo na isang aspeto ng buhay natin. Tandaan natin, hindi lang naman spiritual health, ma'am, inaalagaan natin. Kaya may social pa tayo, emotional. Kaya ngito, mental health, pinag-aaralan natin kasi totality ng pagkatao natin. Kaya thank you, mama, sa magandang example at senior mo. Sige, ma'am, go mo po ibang presentation.
1: And siguro, Pastor Nog, ngayon parang gusto ko rin i-share sa inyo, sa ating mga kapatid, yung mga story ng mga tao sa Bible na talagang malapit sa Panginoon, no? So, nandun yan sa next slide natin. Tingnan natin, ano ba yung parang pinibigay sa ating example ng Panginoon? So, meron dito tayong tatlo, no, na example. So, kung nakikita nyo dyan, nandiyan si Elijah, si David, and Jesus himself, no? So, si Elijah, after nung victory niya sa Mount Carmel, imagine nyo, no, na itong taong to, after that, emotionally, physically, pagod na pagod siya. No, emotionally, he was crushed. And umalis siya, he fled to the desert. At alam nyo ang prayer niya, no, doon sa 1 Kings chapter 19, dire-request niya ang Panginoon na kunin na yung buhay niya. Imagine, no, even Elijah himself became suicidal. Yung feeling na, Panginoon, tapusin mo na ako. No? At ilan sa ating mga kaibigan, ilan sa ating mga kapatid sa church, yung meron ding mga ganitong struggle. No? And alam natin, sa church natin, talagang tinuturo sa atin na tayo ay magpahalaga sa buhay. Pero yung mga tao na may ganitong struggle, na parang ang pinaka madali na lang na paraan para harapin yung problema is, ano na lang, matulog na lang, pansamantalang matulog na lang at maghintay sa pagbabalik ng Panginoon. No? Yung ganong feeling, imagine, and Elijah experienced that. Pero alam niya ang Panginoon, hindi siya nag-preach ng sermon. Hindi niya inaki si Elijah na kulang ka sa pananampalataya. Ang ginawa ng Diyos sa kanya, he met Elijah's physical needs. Pinatulog siya. Ang anghel binigay sa kanya, binigyan siya ng pagkain. No? Kasi nire-recognize ng Diyos, no, ng Panginoon, yung kahalagahan ng pag-take care ng ating katawan. So, ito yung binigay niya kay Elijah, no, na binigyan niya, matulog ka, kumain ka ng maayos. No? And God acknowledges na meron siyang ways para magbigay physical, no, and tangible ways sa ating mga tao, sa ating human beings, para mapaabot yung healing niya. Si David, no? Sa Psalm 42, alam natin, ito yung parang cry ni David ng despair, no? Mm-hmm. And sabi niya dito, why, my soul, are you downcast? Why so disturbed within me? No? At dito talaga pinapakita ni David yung parang vulnerability niya na hindi siya okay. At dito hindi lang, hindi ko lang din naisama na, pero si Job. Si Job, there was a time noong parang pinigyan siya ng test, no? Na parang he even cursed the day that he was born. Pero sabi sa Bible, hindi siya kinakitaan ng kasalanan nung siya ay sinusubo. No, kasi hindi yung tinitake ng Panginoon against sa atin yung vulnerability na makaramdam tayo ng mga negative emotions. And the greatest example himself, no, Jesus Christ. Before he suffered on the cross, doon sa Garden of Gethsemane, alam natin yung agony ng Panginoon na kung pwede lang lumagpas sa kanya yung saro, no, ng kamatayan. Correct. At sabi nga sa kanta natin, di ba? Kanta natin, Pangalang Jesus ingatan, anak ng kalumbayan. Di ba? He is the man of sorrow. Ang ating Panginoon, hindi siya indifferent pagdating sa ating mga karanasan. No? And looking at those experiences of those men of faith and even Christ himself, no, na nakaranas ng ganun, sino pa tayo para hindi maging exempted sa mga ganong karanasan? Ano? And even Ellen White reminded us, no, sa mind, character, and personality para sa Ministry of Healing, no? Ministry of Healing page 241, nandiyan yan sa ating slide. Sabi, the relationship exists between the mind and the body is very intimate. No? Kapag apektado, either one, the mind or the body is suffering, meron lagi yung meron yung connection sa isa't isa. Kapag may sakit ang pag-iisip, nagre-reflect sa ating physical. Kapag tayo nakaranas ng physical na health condition, mga medical condition, pwedeng magkaroon ng effect sa ating mind, no? So, meron tayong recognition, no, sa light na binigay sa atin ng Spirit of Prophecy, merong recognition ng kahalagahan ng ating pag-iisip, no? Sabi pa dito sa mind, character, and personality, many of the diseases from which men suffer are the result of mental depression. Grief, anxiety, discontent, remorse, guilt, distrust, all tend to break down the life forces. Imagine it, imagine natin, no, na si Mrs. White, she acknowledged na merong nangyayaring depression, no, sa ating brain. Hindi niya sinabi na dahil kulang tayo sa pananampalataya, kundi merong nagkakaroon ng problema sa ating kaisipan na ma-manifest, no, sa ating mga behavior, na ma-manifest sa mga ginagawa natin, sa mga tendencies natin, no? So gusto nating i-emphasize 'yon, mga kapatid, no, na when it comes to the word of God, when it comes to Spirit of Prophecy, we see the recognition and the acknowledgement na yung mga ganitong mga bagay, ito ay natural tendency natin bilang tao. At hindi tinitake against sa atin na magkaroon tayo ng negative ng mga emotion. Okay? So, yun lang, Pastor. Baka meron kayo madagdag bago, bago ituloy natin yung ating...
0: Alam mo, nung sinasabi ninyo, very clear talaga na hindi pwedeng mag-claim ang isang kapatiran na hindi siya nakakaranas ng depression. Ayan, pagtanggi yun eh. Kasi yun, no, si Jesus, yung mga Bible characters, and even Ellen White herself, di ba? Sinabi niya rin na, bunga yan ng kasalanan sa mundo at mararanasan talaga din ng mga tao. Kaya hindi dapat i-disregard ito. Siguro ang kailangan, nakikita ko lang, ma'am, ano, dapat ma-educate pa lalo ang church, lalo sa mga pinagdadaanan. Kasi usually may maririnig ka dyan, ganito, nag-i-inarte lang yan. Minsan nakakapagbita tayo ng salita na imbis na makakatulong tayo, mas nakakapagpahina lalo sa kapatid. Kaya no doubt, no, may mga pagkakataon na umaalis sa church kasi feeling niya, ginajudge siya, hindi siya naiintindihan. Kaya sana, ma'am, siya nalang prayer ko, mas dumami pa yung mga mental health advocate sa church, mas marami pa mga psychologists, mas marami pang kumuha, kasi parang hindi proportion yata yung ratio ninyong mga psychologists sa dami ng mga tao at sa dami ng dapat na paglingkuran. Kaya dapat makapag-produce pa tayo ng mas maraming ganyan sa church. Kasi ito, online, nakakatulong tayo, pero iba din talaga pag may mga mental health advocate sa church. Siguro kahit sa church board natin, meron din para may magko-connect ba? Kasi kahit ako, tayo, kami mga pastor, limited lang din naman yung discipline namin in terms sa counseling, sa spiritual, more on ano kami. Pero yung meron ka talagang focus pagdating sa counseling, ibang level din ng pagtanggap yun ng mga kapatid. Kaya thank you sa senior mo na sa Bible pala, maging si Jesus, nakaranas ito. Kaya sa mga nanonood, huwag nyo lagi isipin na, sila lang yun. Ako, hindi ko nararanasan yan. Hindi po. Lahat tayo, I believe. Kaya nung tinignan ko yung kay Elijah, ma'am, yung binanggit niya, di ba, grabe yung kanyang request, Lord, patayin mo na lang kaya ako. Grabe yung anguish siya, grabe yung agony. So, ibig sabihin, kagaya din natin sila ng mga tao, kagaya din natin nasasaktan, kagaya natin na dumadaan sa ibang level ng buhay natin. Kaya malakas na encouragement to, I believe, ma'am, na kung may ano man yung pinagdadaanan natin regarding yun sa mental health, ng mga tao ng Diyos na to, naranasan nila. Kung naranasan nila yun, napagtagumpayan nila, I believe mapagtatagumpayan din natin ito. Sige ma'am, yes, kung meron ka rin.
1: Sa awa ng Panginoon. And siguro ito no, dagdagan ko Pastor no, yung sinabi mo, at napakaganda na validation ito sa atin. And when it comes to healing, when it comes to giving avenue para ma-destigmatize no, itong mental health sa ating church. Recognize natin na merong iba't ibang paraan ng Panginoon para magbigay ng kagalingan. No, at hindi lang ito parang okay, mag-pray ka ng mag-pray, no? Hindi siya limited doon. And we want to acknowledge the 3D restoration model, no? Meron tayong tinatawag Pastor na biopsychosocial approach when it comes to when it comes to our mental health condition. And of course, no, dahil kapag sinabi natin bio, psychosocial, biological, psychological, social, so maraming factor. So kapag tayo magbibigay ng healing, meron din tayong iba't ibang factor. So una, ito yung, yan, yung spiritual rest natin. Nandyan yan sa slide, no? So yung spiritual rest natin, na tayo ay merong matibay at malalim na ugnayan sa Panginoon, finding rest, finding peace. In God, in Christ Himself. At ito ay nabubuo sa ating araw-araw na relasyon sa Kanya. No? Being renewed every morning, every day by God's Word no, gives us peace. Pangalawa, i-recognize natin na pagdating sa healing, ang Panginoon gumagamit ng mga tao, ng mga gamot, para maghatid ng kagalingan sa mga tao. So dito papasok yung clinical care, no? Ang Panginoon napakabuti kasi ginagamit niya tayong mga tao para magbigay ng blessing at healing sa iba. And of course, nandiyan yung physical stewardship, no? Na paalala sa atin na ang ating mga katawan ay templo na banal na espiritu, and therefore mahalaga na alagaan natin yung ating mga katawan. No? So nandiyan yung spiritual health, nandiyan yung clinical care, at nandiyan din yung physical health, no? Na napapaalala sa atin na lahat ito ay mahalaga. At dapat napagtuunan natin ng pansin kung gusto nating ma-address yung concern ng ating mga kapatid when it comes to mental health. At ano yung mga pwede natin gawin, no, bilang church? Pagdating dito sa ano na to, sa stigmang ito, no? Ano yung mga pwedeng gawin natin ng ating mga leader? Yan. Okay? So unang-una, alisin natin yung stigma in terms of parang making our pulpit no vulnerable. Mm-hmm. So ibig sabihin pagdating sa ating mga struggle, kahit yung mga leaders, hindi masama no na tayo ay sometimes mag-share ng ating mga experience. Yung makita ng ating mga kapatid na tayo rin pala nagsa-struggle, no? Kasi minsan, lalo na pastor, no, sa ating mga, yan, sa mga leaders, sa mga elder, o kaya kahit sa mga pastor, no, madalas nandyan yung denial. Kasi parang for me, no, mas malaki yung stigma kapag leader ka ng church. Tapos, leader ng church, mas malapit sa Panginoon, pero na-depress. O kaya, nakakarinig ng boses, diba? Yung mga ganon. Diba? Pero yung tayo sa ating mismong mga leader, magsimula yung acknowledgement na itong mga bagay na totoo. No? At ako, nakaranas ako nito, yung mga ganyan. No? Nakakatulong yun para yung ating mga parishioner, yung ating mga church, ordinary church members, makapag-recognize din sila na hindi naman sila ito something bad. No? So magsisimula talaga sa ating mga leaders, no, yung usually nakikita natin sa pulpito, yung mga tumatayo sa ating harapan, na i-check din natin, no, kung meron tayong ganun. And let's normalize having those experiences. Pangalawa, ito po sabi nyo kanina, no, sa ating mga pastor. Yan. Ang ating po mga pastor, sila ay mga spiritual shepherds. Kaya maganda, Pastor, yung sinabi mo kanina, yung acknowledging na talagang hindi masama na tayo ay mag-refer, no? Hindi sila ang mga pastor, although meron kayong training when it comes to clinical pastoral pastor, no, CPE. Ayan. Pero pagdating sa mga clinical cases, ang mga ating mga pastor, mga kapatid, hindi sila therapist, no? Hindi sila clinical therapist. So mahalaga na sa ating pong mga church, no, magbigay tayo ng referral sa mga pastor. Kaya pastor, no, napakaganda na sana may integration ito na yung ating mga lahat ng mga district pastor natin, no, na ma-empower sila na ay kapag may mga kapatid na may ganitong problema, sinong lalapitan, no? Yung may directory na ibigay sa ating mga pastor na para at least meron silang listahan sino yung pwedeng mga ano yung number na pwedeng kontakin, ano yung mga website na pwedeng puntahan, sino yung makakatulong, no? So napakaganda po niyan. And of course, no, pangatlo, we need to retire from toxic positivity. Ayan. So minsan sabihin natin, eh pag-play mo lang yan, o kaya parang happy ka lang lagi. No? Sometimes ito, pastor, no. Parang minsan yung mga joy scriptures, no. Sometimes we try to weaponize, no. Parang correct. Those scriptures para ma-invalidate, no, yung parang struggle ng ating mga kapatid. No, while we see, parang ako naman, parang ina-acknowledge ko na yung mga ganong acts natin, no, usually yung mga sa church members natin, ay coming from, siguro from, ano, from the concern na meron din sila para sa kapatid, no. Parang yun yung alam na way of encouragement. At nagpapasalamat kami, mga kapatid, sa inyo pong effort, no. And siguro, pagdating doon, kung hindi natin alam, again, ito po yung lagi kong sinasabi, no, kung hindi natin alam yung ating sasabihin, o kaya naman, kung sa tingin natin hindi makakatulong, the fact na nandun tayo at nakikinig, malaking tulong po yun. And yung magtanong na ano bang pwede kong itulong kapatid? Ano ba yung pwede kong support na ibigay sa'yo? Kasi minsan ito pa, no, kapag ito tendency ng marami sa atin, kapag may nag-open sa atin, alam mo, ganito nahihirapan ako, ganito hindi ako makatulog, ganito, ang sasabihin, ano ka ba? Kaya mo yan? Ako nga eh, ganito nga yung karanasan ko. So parang okay, ito na. Parang we are already trying to make it about us, no? And hindi siya nakakatulong, mga kapatid. So although pwedeng may similarity yung ating pinagdadaanan doon sa pinagdadaanan ng kapatid, pero they're not totally 100% similar to what we experience. No? Walang one size fits all when it comes to dealing with a lot of or several problems, no? So i-acknowledge natin na while pwedeng effective sa atin yung parang ginawa natin, pero maaaring sa kanya hindi. So hindi ko sinasabi na hindi tayo mag-recommend, no? Kung nag-work sa atin, pwede natin i-recommend. Bakit hindi mo i-try, kapatid, na ito baka makatulong? Pero siguro, parang maging careful tayo kung paano natin sabihin. Baka mamaya sabihin natin, ganyan yung ginawa ko, ganyan ang gawin mo para ano rin yan, gumaling ka na. Effective yan, di ba? Paano kung hindi ka-effective sa kanya? No? So we have to be careful, no, in insisting. As much as possible, we don't insist, no? We recommend, no? We suggest, pero huwag tayong mag-insist, no? Kung ano yung parang feeling natin mag-work, no? And ito panghuli, let's create a safe peer support ministries. And I think meron tayo nito, Pastor, no, yung Adventist Possibility Ministries natin, napakagandang ministry para mag-reach sa ating mga vulnerable at sa mga tao na nakakaranas ng mga mental health condition at yung ating pong mga yan, may mga neurodiverse conditions, no? Sana ano to, sana yung at

0: although kami may experience kami about sa counseling, in-admit ko that time, ay sabi ko that may limitation pala talaga din kayo. Hindi lahat kaya naming solusyonan. Kaya pansin mo itong program na to, nag-elevate siya into something na nag-invite kami, kagaya nyo, na nag-discuss. Kasi pag spiritual, kaya naman namin yun. Pero pag ito sa clinical yes. na, medyo tagilid na ako doon, hindi ko kaya. Kaya ano, yung nag-open siya that time, hindi ako masyado nakapag-comment kasi una-una, hindi ko alam ang sasabihin ko. Pati yung live program yun, hindi ko alam kung naalala pa ng mga staff dito na parang tidal yung thoughts niya na parang ganito, ganyan. Doon ko nariya, okay, tama yung desisyon ng program na magdagdag ng tao na talagang pwedeng kumausap. Kaya tinan nyo yung program natin, I think nag-start tayo dito 2021, itong Dear Pastor dito at 2026 na ngayon, nakita ko yung even yung mga tao, naghahantin talaga sila ng mga psychologists. Kaya itong mga bagay na to, dahil yung church, hindi nila itinatanggi to sa simbahan natin. Dapat talaga mag-provide, bukod po yung mga yung channeling natin ng mga tao, dapat yung parang ililink nila, o halimbawa, itong program, itong tao na hahanapin mo, dapat ganun yung hanap natin. Lalo pag yung mga clinical nga, dapat yung members aware sila na ang hanapin nila, yung mga taong kagaya ninyo, mga psychologist, yung mga, o kung kinakailangan ng psychiatrist, may pagtanong talaga. Kasi nakikita ko, ma'am, nagagamot lang talaga yung ibang problema sa simbahan natin. Pagtama din yung diagnosis sa kanila. Kasi pag puro yung assumption natin, isapi-isapi, paano pag may mental health problem talaga yung tao? So, imbis na nakatulong yung church, naging problema. Sige, ma'am, go po.
1: Yes. And ito, Pastor, no, actually, magtatapos na yung presentation ko and siguro kung may mga tanong or dagdag yung ating mga kasama dyan, yung ating mga tagapanood, very much welcome. Pero as we end, no, as I end this presentation, gusto ko lang i-share, no, yung napakagandang talata na galing sa Galatians chapter 6 verse 2. And this is a very, I think, no, very timely reminder sa atin. And this is our calling, no, to carry each other's burdens. And in this way, you will fulfill the love of Christ. Yung paalala sa atin that we carry each other's burden. And be reminded na ang church na nagde-destigmatize ng mental health ay ang church na nagpapakita kung sino si Jesus. A church that destigmatizes mental health is a church that shows and reflects Jesus Christ. No, at gusto natin maging sanctuary para sa mga tao na broken in spirit, naghahanap ng rest, naghahanap ng peace, no? At hindi yung mga tao na unang-unang magja-judge, unang magbibigay ng misconception tungkol sa kanilang mga napapagtinapagdaanan at mga nararamdaman, no? Yung paramdaman sa loob ng church na sila ay mahal, na sila ay inaalagaan, inuunawa, no? At hindi binibigyan ng mga label na maaaring mas lalong makapagpalala ng kanilang nararamdaman at ng kanilang kalagayan. At ito po, no, ay panawagan para sa atin. And I think, no, it is a call for commitment. Na pagdating sa bagay na ito, hindi ito kaya ng mga pastor lang, hindi ito kaya ng mga mental health professional lang, no? Ito ay gawain ng buong Iglesia. Hindi lang gawain ng mga leaders, pero lahat tayo, no, sa loob ng church, mapa-ordinary member, may katungkulan, lahat tayo ay responsable sa bagay na ito. And I hope, no, sa biyaya ng Panginoon, dalangin ko na tayong lahat ay mag-commit, no, to building this type of sanctuary inside our church, no? So salamat. Thank you so much, Pastor. And baka may dagdag ka, and I don't know kung may time pa tayo for some questions, pero thank you so much.
0: Ayan, maraming salamat po, ma'am, no. Alam mo yung itong program natin at maraming isang malakas na avenue to na yung mga tao, kung hindi man sila makapag-voice out sa simbahan nila, dito nakakatawag sila. Actually, may mga nag-PM sa akin. Nagpapa-thank you din na na-open yung ganitong program. At isa pa, meron kapataan sa akin na parang ang importante kasi ngayon sa mga kabataan, sa mga members natin, yung tao na lalapitan nila, open sa lahat maraming yun, naiintindihan sila. Sabi mo nga kanina, dapat yung church natin ay gaming church.

0: yung church na nagpo-focus, sumasalamin yung buhay ni Jesus. At nakita ko rin yung ibang mga dahilan eh, bakit? Kasi yung mga members kasi natin minsan, itong panawagan nyo, no, bukod sa mag-focus ng buhay natin kay Jesus, pag-focusan din natin na alagaan din yung buhay ng mga kapatid natin. Na imbes na magbigay tayo ng kasiraan, yung alagaan din natin sila. And sana yan yung mag-reflect papunta sa simbahan natin. Mapagmahal yung mga kapatid, yung kahit ano yung sitwasyon, mahirap ka man, mayaman, hindi man maganda yung buhay mo, may sakit ka man, mas nakaka-inspire mag-input pag yung simbahan ay yung nagtutulungan, yung walang judgmental, yung maging yung mga young people natin, sasabihin nila na proud ako sa church na to, inaalagaan nila kami, hindi kami nakakasumpong judgment. So, siguro yun yung ma-develop natin. So, the more na ganyan na nakikita ng mga youth natin, the more na mag-open din sila ng mag-open up sila ng mga pangyayari sa buhay nila. Kasi yung reason naman, ma'am, kung bakit unaware tayo, kasi hindi naman din natin alam kung ano yung nararanasan ng mga kapatid. Mm-hmm. Parang more on surface lang, na hindi naman talaga tunay. Kasi siguro from time to time, bukod sa Sabado na kamayan, iba rin yung intentional na, yung oy, ano, kamusta na, anong balita sa buhay mo. Mm-hmm. Wag lang tayo mag-usap about politics, about nangyayari sa paligid, about last day events, about sa mga pagdating ng Panginoon. Maganda naman yung ganun. Pero siguro, yung kamustahan lang, ma'am, yung ano, kamusta na, anong balita. Yung ganun ba, yung ganun yung ma-develop na atmosphere sa simbahan natin. So, hindi man ganun ka-perfect siguro yung ganung suggestion. And I believe, mas malilesen yung mga, ano, yung problema ng church natin na binabrand sila as judgmental kumpara pag ganun yung atmosphere na nakikita ng mga kabataan. Siguro, any last remarks, ma'am, since minuto na lang pala yung... Sige, ma'am, yung final words mo, panawagan sa church, sa mga kabataan natin.
1: Yes. Thank you so much, Pastor. And ayun nga, no, siguro for our leaders, para sa ating mga usually na nakikita natin na parang nag-lead, mga nangunguna, yung mga tinitingnan, no, sa loob ng iglesia. Napakaganda ng platform, napakaganda ng pagkakataon na binigay sa atin ng Panginoon para mag-cast ng influence, no? And yung influence natin, napakalaking pagkakataon para magbago ng buhay at mag-care, no? Mag-touch ng lives. Pero siguro the fact na nandun din tayo sa posisyon na tayo ay nilagay para mag-lead. Kapag tayo ay hindi na educate, o kaya yun nga, parang medyo indifferent tayo sa mga ganitong issue, baka yung influence na yan mag-cast din ng malaking sugat, no, sa ating pong mga members. And gusto natin na sa ating magsimula, no, yung pagbabagong ito. And para po sa ating mga kapatid, sa ating pong mga, to very common to kasi sa mga kabataan, no, gusto ko pong sabihin na ang ating pong Panginoon, gumagamit siya ng mga tao, meron at merong mga tao na maaari po ninyong napitan. At kung meron mang mga masasakit na mga karanasan, mga salita na ating pong narinig sa ating pong ilang mga kasama sa church, no, meron at meron pa rin mga tao na sincere na nasa loob ng ating iglesia na maaari niyo pong napitan. No, so maraming salamat. Thank you so much, Pastor, and God bless po sa ating lahat.
0: Ayan, maraming salamat, Ma'am Chanel, at patuloy nawa kayong pagpalain ng Panginoon, at marami tayong natutulungan sa pamamagitan ng mga words of wisdom na nanggagaling sa iyo, ano? Salamat din sa Panginoon, sa ating Hope Channel staff na binubuo natin dito yung community na higit nila tayong maintindihan tayo ng mga tao at nakakatulong tayo sa kanila. Muli, ma'am, tanggapin niyo po yung pasasalamat namin mula po dito sa Hope Channel Philippines. At ganoon din kay Miss Lychel Gabuco. Thank you so much po. God bless po sa atin. Nawa mas marami pa tayong matulungan, maministeryuhan, ma-develop yung ating relationship sa mga kapatid sa pamamagitan ng pagtalakay ng ganitong bagay. Muli, maraming salamat po sa inyo. Ang usapin natin, nawa ay patuloy po kayong sumuporta sa ating pong programa at huwag kayong mahihiyang mag-open. Kami po dito sa Hope Channel, willing po kami na kausapin, mag-open kayo ng buhay ninyo, at rest assured po na lahat naman po na tumawag sa amin dito, wala pa namang nabubulgar or what. Kaya thank you so much sa lahat ng mga sumubaybay. Pagpalain tayo ng Panginoon. Bago po tayo magtapos, tayo muna yung manalangin. Salamat Panginoon sa pagsama mo sa aming programa. Salamat na si Ma'am Chanel inyong pinadala upang magkaroon palalo kami ng maraming ideya tungkol sa mental health. Nawa, tanggapin namin ang mga lessons na ito, mga kailangan gawin upang mas lalo pa kaming epektibo na manggagawa mo sa paglilingkod sa mga tao, lalo na sa mga kapatid. Pagkaloob mo po ang kapayapaan sa amin at patuloy na pagpapala sa Hope Channel Philippines, patuloy na magsumigla ang programa namin ito hanggang sa pagbabalik ng aming Panginoon. Maraming salamat sa paikinig sa aming dalangin. Ito po aming hiling alang-alang sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa pangalan po ng Hope Channel Philippines, ako inyong ka-dear Pastor Joel D. Abonales Jr., pansamantalang namamaalam po sa inyo at nag-iwan sa inyo ng mga salitang, baliwala ang pag-ibig ng sanlibutan ito kung hindi lang din naman si Jesus ang sentro nito. Makita-kita po ulit tayo sa susunod na Thursday, 6-7 p.m. dito lamang po sa Hope Channel Philippines.
2: Balita at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahim papawin na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayan. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiliga sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo, matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko, balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera!

ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bandera ng balayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng malayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng balayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng balayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng malayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng balayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng balayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng malayang pamamahayag.

ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahala.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Pantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Pantera. Iwawagayway ang pantera ng balayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng malayang pamamahayag.

ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng balayang pamamahayag.

ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bantera. Iwamagayway ang bantera ng balayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bandera ng balayang pamamahayag.

ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Pantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Pantera. Iwawagayway ang pantera ng balayang pamamahayag.

ng Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng malayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bandera ng balayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng balayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Pantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Pantera. Iwawagayway ang pantera ng balayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng balayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng balayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng balayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bandera ng balayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng balayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng balayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng malayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng balayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bandera ng balayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng malayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Pantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Pantera. Iwawagayway ang pantera ng balayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bandera ng balayang pamamahayag.

ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Pantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Pantera. Iwawagayway ang pantera ng malayang pamamahayag.

Ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Pantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Pantera. Iwawagayway ang pantera ng malayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Pantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Pantera. Iwawagayway ang pantera ng malayang pamamahayag.

ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng balayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Pantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Pantera. Iwawagayway ang pantera ng balayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Pantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Pantera. Iwawagayway ang pantera ng balayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Pantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Pantera. Iwawagayway ang pantera ng malayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng balayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng balayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng balayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng malayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng balayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Pantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Pantera. Iwawagayway ang pantera ng balayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng balayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Pantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Pantera. Iwawagayway ang pantera ng balayang pamamahayag.

Pilipino, Radyo Pantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Pantera. Iwawagayway ang pantera ng balayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Pantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Pantera. Iwawagayway ang pantera ng balayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bandera ng balayang pamamahayag.

ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahala.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bantera. Iwamagayway ang bantera ng balayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bandera ng balayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

ng Pilipino. Radyo Pantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Pantera. Iwawagayway ang pantera ng malayang pamamahayag.

Ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino, Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bandera.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bandera ng balayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Pantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Pantera. Iwawagayway ang pantera ng malayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Pantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Pantera. Iwawagayway ang pantera ng malayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bandera ng balayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Pantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Pantera. Iwawagayway ang pantera ng balayang pamamahayag.

Kababayan ng Pilipino, Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng balayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng balayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bantera. Iwamagayway ang bantera ng balayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Pantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Pantera. Iwawagayway ang pantera ng balayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng malayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng malayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng balayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng balayang pamamahayag.

Bagong radyo, bagong ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

musikang bago at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng malayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng balayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng malayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng malayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng balayang pamamahayag.

ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bandera ng balayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.